0: A whaiolo o yaini lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le no fuangai aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
1: Ua taunu umailo reta I le fali. I le te aole tasi I le vaveau.
2: No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umaile fali. Ienga e fai mei nge kaungu umaile ongo, o fia sa e iai.
3: Sa uia le fali mai malo uso, e ke rofo e Kansas genge ai lewa e e mai fuhi.
2: Nga o vili faa koru waku, mai sa ngale kani ai lau kelefongi. Si e kiro kilo ange fuhi mi skoro nga e vili mai lea. Ia ola o mumua e mori mangava si au faa ngau. Le fo ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoe o mi fo yao masingi faa mo mo kupe.
3: Faa mon mole, yoe, faa maangano mayao. Wa umanga mia asaf sa soangi.
1: Wa mavae ni maasina, sasa ili eloreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata wana faa sol solo manuia le ainga o loreta.
2: Ma lo lava loreta, O wai ele swinga lele yo si o tatou ainga. Faftai mo fataunga, male tongi na o tatou pili.
3: Faftai mo lefsa soani maya mapu maya, male alofa ole etua. Wa umawa lefsa soani fafoa ilo fafita auli, ole taalo I masini poka. Vili le mapu maya, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
4: Radio.

0: tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
1: No leka, o fia sa ei ei. O le wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu mai le fali. Yenga e fai mengi kaungu mai le ongo, o fia sa ei ei.
2: Sa uye le fali mai ma lo uso, e ke lo fo e kansas genge ai le wa e e mai fo I.
1: Ngo kubili fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e keo kilo ange fo I mi skor nga e vili mai lea. Ia ola wa mumbo e mboli mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi faa mo mau kupe.
2: Faa mo mole, ioe, faa maa ngano mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Wa mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu mai e services. Wa amata ona fa'asol Solomon wiale ainga o Loretta.
1: Ma lo lava Loretta, wa uwa'i ele swinga lelei o si o tatou ainga. Fa'aftai mo fa'ataunga, ma le tongina o a tatou pili.
2: Fa'afetai mo lefisosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa umawa lefisosoani e fafoa ilo fa'afita auli, o le ta'alo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua tase lua lua. O Valusala, Lua Tasi, Lua Tasi, Lua Lua. I love you, husband.

0: Walla ia fai moe. Sipo mania le galesia e manglia wesiliana metisi mai o tahu. Whamai atuai le tato. Sauninga lotu ile le poe piapi. Taitai o le sauninga. Sunga le papengainga ia fai maala lua. Nga lua marpatua ia lua e le galesia metisi papakura. Meile fatau wa ale au onai fai mafong fa leo po renga le Radio Samoa le atoa le tātou tunu le au pinga le benga tutofia le atua mune atu pa maroma le paaputai la sunga paiva mano le tāpena mano le sauni paaputai le manatu mai au mpai atu lava ia sae le atu le au pinga le benga le paaputai mo le tali mai ele soso anipo ele tātou o ngā le benga nei o le Paul Foraino le tala le su keriso ilungo neala leo e maise o nai o tātou tu a sina sina o lo o tālia nei sauninga o no wale lama I manu manu tāpuai o le ato o tōre manosi bantu o le pā maloma le pā aptai tai le manatu I le tua mlon pilingala maise o le lua bāla a wina le ngata na amata mai Hastings e a angai mai o tāra I St. John e le pōto e pala wina I e kane sia I pā pukura pā aptai le tua lan pa mano longa le lua mano si tino sili le nganga ya mai se ole lua pie pie pa nga ina pe le lua soi fu lua ola mo le li imlon fin ngalo pa tai mo ne pia pita pena le wa la lo sa pion pa ia lo ta to tu to mata winai lo ta to soi fu mo lo ta to bola pa le nganga mi ia mi ia pe lo ta to tu ya nga le le li ya mo pe le lua mano si tino pa sil silina le nganga e wa lama lu lua bala wina e kane sia utu e bala wina I manga anu nue ai e kane sia me tisi papakura pam nui ale le isho lua ainga me no falo e maise o lua ngā nuenga ta po I po I o faiwa ne fiafi wa po I ni po kame a roro mawa siro e kane sia ya sa nga yane ai o taito I fo manu pam nui a ya sa nui a lama ele li o lao lao le tato tupe ilo ai pea maise o la pungarongo pa I ale tu o lo pa penaun bala wat e am so so ani mai le tato ngarwanga nei ya mai se la mo for for ino le tala de su keriso po I mo to malo ya anga le le li a woni ya pe se tu o le ala po I po le li lo so I po a paiva mo mo nga no pa muri atu pa tu ya no ma no fo alo e mai se lo e ka le si o lo nga no no ai mo ni po ne po ma no longa ya mo le aso ata ya I le anga le le li ya mai se po klame pa nga solo lo nga no nga na ma yes ya o li ti ya me uma ile mata ngo fielo ta to tua ya o mo ne mo na pa tfoi ya wala po ni lo fa anga mo ri po si lu nga we nga ka li si bo me masan e spo yo na yo ta to ainga ya le nga nga fa no lo
1: alo su le dio on te tu ya e fa te ne tu mo le mo so ko ye ka ko ye ku la fi ya ne yo ta tu tu te mo fa Ia pia ona wha au ina pia. Ia wha aftai fwoi mō lea manua. Ia mō nei fwoi ima tanga alwe kumare ka le sia. Ia I tūlanga o whai ngā nautu pia ona iaili nei tūna afi afi. Wha aftai tere mō wha mudu iang. Ia e mese fwoi o lo wha ang. Ia ia mō li fwoi lo wha anga mō. Ia e lo sunga mā lo o tayulu le. Nei fwoi afi afi po kalame. Nei ala leo. Ia pia fwoi ona wha talo wha tu. Inisi fwoi ua mā ua maile nei. Fasal lo ngol nei tula fi ya fa tsai dang le leo le tu ya um fayon ka ku so ka yu ya en ka ku le fi va ya ima ya ai firungo na ya lu ngo ala leo ya utape na mo tan tu pe na ye le nei tula fi fa mu le tu ya mo ya so se tas ma wo me le nei por kala me se fo ul tan tu tu nu ya e pe na ya fo ye tu langa o fa tu win ya in ne fi fa mu ye fo le tu ai na ye ka le sie me fo le ofa ngalo nga lu ne fat fetal nga male fat fetal ya nga lu fa nga lu fa tile tantu ya wa ya le tu mo lu fi nga lu mo tele o lu tantu wa la wi na fo na ya ai o la fa pena na fa ta tu mo ya kele ya ko kamio pro kalame ya fa tu wi no ne tu la fi fi mo lu so fo la le le mo lu ba lu si fa le ti mo fo ma lu si fa le nga ya wa ta pena ne fi au nga lu ya pe ona wa la wi na nga lo fo fo le For tua, ya, fi oru a mese fo'i wala mwhanau, ya, I tulanga o ngā ruenga ma, tō finga lo o ngā lurue ai.
0: Ai, lawa.
1: Ya, nai upu ia, ne tula fia fia e fatofa, fasoi fuina.
0: Ya, papenai na fai, e sau noanga nei foi a fiafi fa te tele lava paiva mia pole po pa sui foia

siro malele kanesia me tisi male fi anga tuna i o love ball le tai mi jula mai su fa mi lu jo te ai le jula fi tu le tau tu are radio sa mo su lima e ba tolo wa mo mana tolo mo vi en manu ta tau tu no ya mai se ma po tu mo to ma lo ma lo la ma pa le ne so ya mai se le pa ma no lo si ta po inga ma tango fi le le Matur Pamanosi, Tato Pamanosi, the way Uman Maria Tap or Inga Leaso, Tatono Manana Upo Wangang, a Moimalon Malo, Pamano Manola Tuno Ekanesia here, Ya Messi Lamala Fingan, Bengato Tofia Retua, Sava Pena or Nata Pena, Fola Fola Letala Lele, a Yesu Kerisa, one young Anga Moimalon Malo, Pamano Fatai, Pamanatula Tolungala would found Ina Telfonia, Taua Telena, Yo, Taua Tele. Le one I tawa ya oil telephone yo akangi ya tu se e partia e do monta polo lawa lambar taimi ya akewa tu pus farma na be dungwan pano no le fiafi ya na le to a umata po in neaso e le se pa to nunga ar tu ala no lama e am so so atu yo au tafa lo fa italia na mezzo I fo mo lai te tu Ta wole ron le mole pasia moli le lo po ina sa ka makau mo nga bale ya la tuli tu ano sa ole green light ya pe tawilo nga tonu makama nga o mai se nga iku ya pe o na le li li fo yer tom pa yatu ya pa manatu atu malo ta to no ta o po lo tanga ma la mai fa ilo le wala ya ya se si lungo tu la fono ma mau ya se leni Ia, ame mole malo, ia, angai kumpai, io, tono tato ainga I maoto mlawa, pa malo lama, pa aptai upone yaso, pa talabati ya sina leo masion tu atina, ma anon mapto mai, tina ya ta ele, tol pa yali ipele mna ainga mai, austania, pa powina tanielu, pa aptai tele lama, right to sifa my cleanliness, pa pena po ya miu fa amosa, Mane ainga, lenga tailea, alopae, a te tele lava, kai kai il mato au asapo, lau sunga a kalanti matila, manfatua ya rina, lau te latu mo lua, lau fa alopa aptai, ea, asia simai manuia lava lea fiafi, ea, pena po ilato o misi aku, pionga ele au pepe pili o ane, manfatua salmasina, a te tele lava, ma tomai lea fiafi, tanto ansi singa I maota ngase ngase, Ile suafa manu maaloro tato li iyo Yesu kiriso ole po ma iyo po ma. Pata alofa atuai, so se moto ngase ngase, moto mlawa yao te ronei o atunu o mamau, laisi me lilo le silfanga le atua. E te taumpai atu yasa uma o no peangai oe mati ngā, o ngase ngase o ma iyo tino, awa loan silfia le li mea uma. Aulama ye tu maua ilo fatua tua. Tu maua ilo fatua tua. E te malo loai. Si ilo ngase ngase ha ngā isa ili le li imare mautinoa. O ye lama ore fō mai o fō mai. O alama pi tā ma fain tā ro pia ngai ai. Ya lofa le li. Pa iatu lana fa mano longa. Pa iane na ia maua le manosi. Hao ngā I tātou mo ia malon pingano. Lofa te nati so se maota ngase ngase I maota malawa yao te roneo atu no e wao te labo maputa mayai mantua le pio ngā te akono ya maret kailua iwa lofa te nati ya oleuso mane la pio ngā te akono lewa ni pia ngai ti ngā ngase ngase o le chino a lofa atu atua te mano loai pao ngā ina lua tofi marmatua meleane o pa atu mautou mpile mu Mae no falo, mi ala fiafi e pepo ia pantu ia mareta, te o ia lo fatu. Ia li mano longa le ni I fatu mo o lua, ma le no falo pepo ila pine ato I tu, ia ia maua lo manosi. Le pine tu maul fatu o tua, fatu popua ma no falo, le isi me pangatai le ni. Pe lama o e maaputia ma e popua ngati ai. Si la fia le li me oma. So we all best singer be inga no tato tua. Fai ma vai manua e ta otto ai lo muenga. A lofa te la tur por clan moto. Fai tu ya se lina si osi. A taima apto mai a lofa te la tu manuia le a fiafi.

Leli e tau si mai si whakamania le aonga papaya aonga mai si o tātou tono u Samoa whamai atu ai le porklame o ase singa I mōtanga ase ngase kai tonu ape ia o pe singa pāne nganga vi ingaro tātou atua whai mabai marua o e ta oto ai o ti ngā sila pia e le atua Te aungangi atu e te tangi atu, te mala au atu, te pia mano lo, lon sila pia. Au lo fatu o tua le na, e te malo loai. Alofa te le atu, na to umalama o fatu o to lia I ngase ngase o le tino, e yalpa mano longa le li. Apitoa ano paanga, ne api api, mai si o matu ta maa pane nganga, Sunga to ina ya maptanga pa leo ngā, ma manu o, ta palo le kanesia e pa ka ansai o lama na yalong pa nau, mo mo ngā lofa, mo le ati o mato tina, pa leo ngā ngā yala ia pa leo ngā, pe ngai ma ngāse ngāse o le chino. A ia me aise me pa ingatā I le li, mato te manatua te oe, I tāno sanga I asa uma, mabe mai se lau pia se lau rau le li, pa poesia lo manosi, A wale lua wala a wina. Tio zato ta ma, pale nganga sunga to ina ya maputanga. Pale au nga ia mō fō ina mapan whana o lele. Ia meisi o si o tato e kāle sia, si o lua whanau. Ia iaile file mua o lele, ia lofa te le atu. Ia ua mana o longa file mua nei pō. Tato feilo ai pēa, tāno sanga mō ni e lumo alo tato wani. Le aso ma le aso. Pau pongo na tātou porklama le nā I la sāu mua mua. Tātou au lia I lea lofa ma le angale leo lo tātou atua. Sipulu wanu vidu te ona tāne o le tulai vanu. Tāne manu toi pāo laula leo lua I lofa. Tāne tulai iwa manu mā no leo pumoni. Tau lunga I poe los tau tua le au na pātou waa nepo. Ia I tāne tonu o lo o manuia lama. Le mamalu si o tātou tunuu wa mapu atu I maoto malawa. Ma norfa ma nosi ta po inga I ia le rii pe po leo pe ngā rewenga stofi sa pe ngai ma le polo polo ina u po le olo le sulu I o tātou vai o le māma lama I o tātou wana pa ma norfa aftai ea ma noro pile mu ea ma le fia fia ea ma ave la vi inga I le atua I lo na norfa mai ma mai pa ma nosi a toi te manu te pa vai vai le manu nu o pe ngai I tātou Ya lofa te na te to la torta to tunu u. Hei si o tu asina sina I mōta ma lawa lofa te na tu. Mā pana pana a au le ani I e pa I atu. Hau pia ngai ta tu mwere manu lu. Le po leo pia ngai venga te tōpia le tua. O lofa no no manu I a wasa mō mō ata I au. Pada lwatu li patu I a se lina se osi marino pano I o tara. Ia, mā nōra mā whāptai mā puta mai. Ia, se manua Iosefa mā rāinga. Ia, mā nōra mā whāptai mā puta mai. Ia, mai lā tōro ewa mai lungo le āpia pōringa. Ia, mā lungo le YouTube channel. Tāna vanu, tātou seo, tātou porklame. Tui whāngrona, nukua ielofa.

e fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leila fa aperitania. Wats talai na neia vanoa e te lis talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz

mo tu be fa mo ni sa mo bana tu lo le Pacific Easy o lo fa wa pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa nga ine le Pacific Easy app be fa ti no yo tu be fa mo ni mai lo telefoni fa be ai o lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai yo tu pe le ta to account ba fa mo ni ine fasili lu le telefoni ba fa ti no la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al mo le tongi no pido le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah Samoa land but so se au nga sa mo o lo mo fa ino fa ti no mo ta to au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so podia so se va nga di sila yo ta to la la o lo avo no fo yo ta to fisa yo taro ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the ato na fa sa wa ina utu pe wa tangwa ta le pene sini mo ni se fa mta langa bala au ni telefoni o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva marfa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

0: le swafa mar malo lo tan toni fa lo Yesu Kristo mo mo no fa talo fa mo fa filo ai mo fa tuli mo fa ile ave tele lava mo le fa lo sa mo la tino pele pa ye mo malo lo fa fa ngar nei ta ia fa malo lava le sui fu mo wi fa malo fa le tino ia le fa lo wa tele tale mo no ti ti malo nei ta ia fa wa o ta tu wa ta mo me on ta tu ave le vi inga mo fa ta lo ta tu mo ta le langi lo na lo fa wa ta tu mo le nei ta ia o le aso rene ua faya le tua tātou te oriori ma tātou fie fie iai para pitea fatasile anga le lei o le tātou ma taisile le langi ia ua mbore malo utu sui fua ma le mātou malo sila ma tango rene fo iba yasa fau ma le fa moe na uri tia me umalawa ile lofo le tātou ma tai le fai unga ranava yaso le ngato la fisinga safe ngai ma hainga ma malu foi fa labo tonga ma la tenu atoa ia o taimi foi na mafutai hainga e kale sia o sili taulanga ile tua ma tele pea ona lava vii ia alofa maile tātou tua Tail Tar of Follow, a Nefu Yasumatato, Follow Lalon Alofa, Tatu, Il Nefu Yasumafu, was a full Yasu Okusol Tar of Follow, and Luafel was a full Maleono, Smilofa, Fongon, Porcalabi Maru, the Tai Al, and Brady Sabone Fiorang and Marantasha by Luano, of Susan by Engineer, all the Tatu, Facebook, Mari, YouTube, or Samoa, Sera Tassipantiama, and Fiora Pista, Algeo, and Seal, also on a native by many to join us by Ele Tulas Fulu, Ele Tai, our name, Manolo Smallo Symphony, and Marma.
1: If a malo for the Langi Mamala Sungala. Savaivi ele ele nei fo ia so fo samola tsuno pele malo le so fo manuia
0: malo pi ele no fo le tu au audio fo le nei so fo lo na lo fa ah oi so le kafe fe wa ba ka fo vai so na ko ni ah
1: yes
0: ya le le le atuno u ala mai mo ba lo fa fo mai le nei tai au ma la am tanga nei fo vai so ya ole lo tau mo le so

0: Fab, ye fiak ole tai a ole radio sa boy no was full soki kilog sole lo se full fit la wote ai le tu la e ono ma no le man ye ngal man man ok u shuma ngel ka ya ku sa e sel kai mile le wa ki ole si computer le e sel kai mile le wa ki ole si computer le e sel kai mile wa ki le lunga le wall e sel kai mile kasi lu ko lu fa e se se ma kai mile ye a be ya te lo na pel power na pol ka ko pikong
1: right
0: a bo be nga wa wa a foi wa le ato toile tu langol telo ne vaira sa ka fiwe ka se kia kul ka kamela oil camera ngir ka ya
1: on fa le on ma kamela
0: le kio lav si mar sunga se tu ba wo po fe o ye ye ngal mal mana se tu ba wa a le ke fa bo ka ma si si la mai ole
1: hello
0: ya la nga o fa pel fe si o fa pel ko bo pole sunga se tu ba wo po fe wa Ale yo leo or Camila le cause que curca ya o le cause que gago se que gago na me weekend na
1: manui la vale weekend fa aftailo sunga le o
0: yeah okay alo e mana ya le pe ka fucking kibo nga fia ka mai
1: lesko nga ya yes mana ya le ta
0: sole al puo al kaya o sole ngai
1: Well, we are young, so one yell out. Well, so okay, so we pay for Gale Pilke for Angoya, Kui, Leva, and Gale Poor, says so, as if I'm a molly, pick a caruca, Ili for Gale, say Causau like a valley of fire, suppose it's hard, or it's I owe Le Poor or Yay for if a four lato.
0: Fellow Lomanto, Sifo, the two Almato, a pitano, Sifo, Lae, Moya Poor, La Manga, Lamanino, our my Passimaya, Mount Roscoe, Fasolo Maya on Hanga Mangel, aye. Nga lale ngō loe wā fā sōra ngā mafie fia mai le E kūsala o e ngā le ngā makai ngō kwa pē kūla wā fā mōni mōni si fā ngō ipo le Awa si mako wāku E a watana o le tai au wā fā mana tu atu le tunu o le fai si pua o Mane pē a mawila iti tila husu
1: Right
0: E le nei tai au fō ile langa e le mautino e tātou e le o manino le leilu ngā wala Ya ai le leile wā vila iti tila husu le nei tai au E a wane i tuai tātou ngā rua ngā la matanga re nei vai yasu
1: Ma fā o ngā I a four clides for I o tatu ta avali
0: Ya
1: mai se lava for I tai me au au ai whaape
0: Sa ola, ia le na So pa angal tāra pukalame o tātou mafuta le nei tai au Lungo le Facebook, mari YouTube or le samo Ya, mahalo lava se fua manu ia Whaftai le whaatala fa mai le nei fua tai au Fua whaftai fua tasunga ia se tu mawan fesiri mai Ia ngai ke fesiri mea makari Ako le mako le fesiri Le lau fesiri fai ngā kāri ngai kai au fau
1: Manu au tātala noa mau tā whaatalo Fai nei a tātou pā anga O ki fia whaafetai te lea fua ina isi o tā pā anga ta vai Fua ie mātou te whetau Vai asolia, soli Nga mawala o lunch money ta vai
0: Very nice, very nice O ke leo
1: fai aku la a mea ka kwekau ia a mai pea maa lunch money Ai ole nga ngol faafitai te le lava foi Ile malo le atu nuu alo alo lofa mai Ia ma faata alo fa mai foi Pea o tātou fei loa ai no fonga fai te
0: Oh beautiful, malo, malo faafitai Ia ole na walanga e to te le ala tu foi Ia ole to te le o tātou pe na faafafonga Si asa ta baba yatu faata alo fa mai Lungo le Facebook, mari YouTube rode sa mo Ama se lavol tapo inga na yo tātou matua tu asin sino sa mo Yo la tau e pe il tu yal mulpanga Ia maula al mulila Ia matapo e mai E au noa ma se Ia wha mtalango ta mau
1: Ia
0: se banga nala Uka ko whelo ai Old shopping center
1: Yes
0: Ia po ole pool po whela Ia inga la fuka Fuka kai loai foi A ele o lai Malu ala tapo inga la tunu umwa Tu mai muli pang foi Ia ka kungol bengo lo fai ngay Leta hao ma leta hao Ia Malo malo fa aftai tele lava Ia lele ea foi Ai ai va engo lo nga lu le malo e nga lu fantasy ma councils i tono New Zealand to au te lo ala va va ya tu ona nafi pe fa pesa o nga mal manda o le deadline po le temi mul muli na fa tali mai le malo e councils o malava e va tu ala tu proposal fo ile e na ia tu fa tasi le malo ma nga lu po fe tonu va nga nga il fu fu nga mal fa mo mo e tu no atu lu afi lo fitu wa ta automatic ona ta tonga le lei ia fu fu nga umalava o tu fa pe au te lova va tu lo tan fa le malo tu fa tasi ma councils ma ia tu tu sa le le nga to rate au isi me uma ia mo le community ato a
1: ma se lava le fai tu atu le sau te ta to tai pe la o i Hamilton ia o Christchurch City Council le si vaenga o le council i Wellington ma Wairarapa o le si vaenga Palmerston North City Council ia ma Horowhenua District Council Whanganui District Council o Waitangi TK District Council, Tararua District Council, Manawatu District Council, and Ruapehu District Council. O vaenga yo lena tamu faile ma loe tu fatasi fo ilea. Ina ia tamu faile faala iti tia fo ilele ia letele o ngaluenga fai. Ya manatua a SS Uma Council. Ya maleisi lava fo ivaenga. Manatua ole ma loe lea tamu faile faa iti tia tangata fai ngaluenga. A ia mafai ona vavele faa ngasolonga o alato ngaluenga. O le kaimilange, ma kwa ole woho ole deadline ona nafi. E la lava fo yolo o yai councils. Yeah. E le italia ina. Yeah. Le vaenga lea ole tu fatasia. E lava fo e tasia le vaenga lana mai tau atu. Ola o yele la to e onga ole a la to nga le fatasi o isia ma kwa keke e a ko se le pa ya ona ya ta o ya e ye ma fo anga ai mai se la ele fa ye tanga ta ye to no le council e fa ye le community le o lo o ye to no council a wa ale manga ole si community la to ye ya e nga lu lu e ma le si community ona e ese ese mana onga ya o pikongu e ese le manga onga o ile pikongu le e se fo le manga onga le pitonu so ai a to fatasi e ona faise fainga tafo ilia ona meet ya mana onga o vaenga uma so ia kia ui ia o leisi tūna e lei ona le maali lie fo ui le community la tau e tu fatasi pas e iei la pol kalame fo inga lele malo a fa apela o lewa umanga ngafi o lona winga o le a ngafala le malo ia male tu fatasia male, sa, male fai oni vaenga fo ie e ma fai eonga fa ka ungu upela la tau pol kalame leo lo tapena iei
0: na mawal porkala meia le famomonga le hatohone ia por St. John's Ambulance. Ile tilitilo atu pe ifoninga mai la Stone Island chatu nei. O le aso famawina pito sili ono to tele ila tau na malau le tasi. Ma mana miele au nanga St. John's Ambulance. Ele mauti no le lei I vaenga na maua le tāpoka la me pole atonu mafuanga. Ia wā tātou fōi, o le tātou te hele mai teima le maharulu. Ia maltero le au lava vale solo e alei fuanga, vale au le ambulance. A peora whama maunga ia. Yam fa numero tu na mai fo le tapo kala me nita ya.
1: E ye le vanga le pol kala me fa pito fo I ale ambulance la to ta wala incident response. O le vanga la le me fa I ona activate. Be a fa ape wa makua I mawa lunga lava. Le fa I numero ki le fongi fo I kas. O le tulanga la le na ye pe ona sa no la usunga la wa. Ya au kuso ye ye le aso valu le so to ona. Lu a fe lima se la ono se fulu male lua. Vilio le kaskaskasi I le polena o le asopiko sili la lea I le tilotilo fo I lea pe ama le tosu fapa sene le si itanga uwa yai ae afuafua fo I yai o le aso kolu au kuso lava ia lu afe fasa lau malfa sau I le aso kofi le aso ongo lu afe fasa lau lima fa olo na winga olo oa nga I lava ilunga se I aho o mai le aso to ana I lea lana mai tawina wa makua I waka ele kakole koki iyo but o le tulang fo I le ele oni fa alave lave ai ona ole vai taimile nei le to atello ila to e faingo fie ona faina ile fulu ia ai mai selva fo ole vai ta ole malulu so olo no winga ko akele ila to olo onga senga senga senga se ye va vea onga afia ile malulu ole la mai to wino ola fo uto eta pena le hato one mole so ila la to fai tau fo ile fa le ngaluenga ato no ngei ole sia so le epiko silfo ona mawalunga nisi ole avala au mole so soani ale ambulance
0: ole fautuanga le titilo antolo mai ale hatohone por St. John's Ambulance ngalman man ole faita wina nga fa pel tani a fa sabo ole lanto fe au moli motato fato a bilia yeah. Iale tasi mole ambulance be ailoa ole ye tulanga fa le tonu ile soifua maloloina
1: yes.
0: So fatete inga la pela ole chest pain po wati ngale fatafata fafita uli ilma nava vayang papena o vayanga umana to amfaye ona virile ambulance o isi vayanga uma po wala bele lima ya po e malili fafua kui o ilo moil por kiko pe vayanga le rough sleepers ya ele vilia la le ambulance e ke alwa o shuel me ola linki I mean a lot of jilo tu nai le vayanga langal be pe ya te lo lo jilo wa la na tele course ale hatu honi ya ona vayanga le tauna vilile le ambulance
1: yeah O la lava olo ave la latou fa mo mo ila latou silo silo ela ko ke ave le fa mo mo fa ma fa nga sen mali ambulance pe a fa pe ole priority call a ya wa ya ya lava nga fo nga le ya levels o vala au ya ma fa nga so so mai se ya vanga na lava la le ma ipe wa lu kwa ole ole nga se nga se fo le le ya fa ina na ma na mo ko le manga ya nga se nga se la na ma vala au na ole ole a pa o la au mai ele hato one e ave ala la to fa mo mo ile ngase ngase po le vala au wa ala ngase tau ia ona angui na ia ka vale o wa ke fa ku ngia anu ngela ka vale per sa no angale sunga le au au alu ku ngela le funu ale ia ia ala e bo pa u ngi maka po ngia la le wale manga onga winga e fa ia si fa nga tafo ile le ona fi fa so ai ia resources fo ia au fa nga le ngala to
0: so ole fam talanga le ambulance mo tanto uma fo le le only ring 111 pe afa pe wa ma kwa serious lava ia lenga singa sosis ia po se manu anga fo lo yai
1: yes
0: o isi lava anga o mai mo so swani o ile pe ia pe lava anga le GP Health New Zealand online ia GP care service a pharmacist urgent care provider ia po le vilio le health line o barcelau ono tastasi tastasi ono o barcelau ono tastasi tastasi ono ya olfa natura na mota to inge ke wa ngofongo fo fo ya vidi ya kura kaskas kasile ambulance ai ele afia o tono va nga le mana amia mai ele le fo yauna e tono vi le na to wa o baba tu le si va nga lo titi lo atu o au nga le ambulance a wa tu stanga to fo le le na vili mana me so sane la kol makua aggressive ya pol mol mol kwa ile au i al mafo fa umale a maltulango ye ola ole ola uti lo atu o ya ingala le embre ele se fiso sang ya ya la tu la ngo te baba tu tele tele la tu wa fine ola una nga fo le ambulance ya ona tu la ngo le wa tu ba tu fiso sang ya wa ko ese ya ko nga winga ya fine o fali mo ye tanga ta which I mean ya we are fair enough
1: yes
0: ya wa ele fa pe ala nga video fiso sang ya la ko ese al ko nga le ko nga biole a mi mo ye oile ya ma fa ina fo la fenga ba
1: ya
0: ya le wa pe ona ba nga nai le fo ile mala mala mala yo la tu ba la ba mo la fa fo mai le le fo tai of fo ya ya ya fo I fo fa nga fo le national ta tu nga ya tu mo le ta tu fenga pa lo ta la so fi to november
1: ya
0: ini so ba nga o fa ta wa na po I fo fa nga fo le national le ya ona fo mo fa pe Ole me alengo fa longo ina utula me fenga malo fo economy growth ole fa le leya anto le economy ole la umale no fa ingale tolu tsang ole a olo o ka mawa le la to wa mau e mana o ye grow le economy in New Zealand
1: ya
0: le a mol mau ingae ke le alfa le tonu le
1: Ile mai taule na iai ole wola to au mai la to fa ta atia mo le si tolu tau sanga luma na ipe a fa pe ko fili fili la to a olo yele la to va engale na fa la bilo fa pe le budget responsibility rules o va engala e au fi ai lalo ole la to a va engale wo fa la bilo inga ole ko fa fo ko ko fa fo yo la tu fo ile le inga ia ia se tu pe fa anganga ia lava le tu pe fa anganga polo surplus mai ile lua fe lua va lua anga ile lua fe lua Weaver, Vanga Molena, Vanga Lona Lua, ya fa iti, a pair lava, yell ita lafu fo ilele, ale almalo, yay lalo le fast percentile GDP o lato yai, Malaysi Vanga, ya famawa lalo pair fo ya la fonga, po to petatongi, a ilato umma oe o faila fonga, ile crown, e paila letilo tilo yai, pair masitolus full percentile lato ata faali le wayai, mole vanga lena, ile fa iti o le spend fo ila. Alea alemalo but ia ke awa ye ia ole pe ka walu lo manatu fo ilele ile fa se ama ya nisi o taita yo isi o pati ona ia ta wele ama se suwinga pe fo ona saunua le sunga ia ta vai ele isi suwinga fo ilele ome aia ole anga ama tama ya ile no fo inga le taimile nei o lo o ngalulu e ai ma o lo o fa alongo ina pe a ia so fai so o ma kaimi uma e tala noa ina e tala o tupe ia ta wala ia ele isi a fo I ele se swingo ye e pe la ona sa no ye ole tali ato David Seymour la to ye ole tali ole act fai mai la na ye tali ko lu ko sanga bu ko ko ke le la vale na fo to lu tau sanga o lu tau fai ye a ole sa no anga la le sunga fo ya Barbara Edmonds mai ile parti ele lepa sa ye ka o kingo ma ko ele ya ma se me fo o ile va nga le wo fa la bilo mai fo ye le national this is already ole wo le va ona nga lu ye ile to lu tau sanga le ole a uma ya a ole wo ko ya au mai ma le si la va nga le pe wo ngo foi foi le national lato ya maka ma fai pressure ya isi party ya au mai lato foi fiscals ile time le nei pat ola lava ono nga lu le party ile time tal tatau e ma fai ona fa ai lo lato va nga ye mo lato campaign
0: to is a follow ball valo minuto lo to ta lo le tu la fi tu le por kala ve malo le tai ona bu your sambol am ta ona ne va so ta tu yai mai fa fa nga fa lo ma va nga hankins So I'm going to start fast along with our business. I'm going to start to report to my door. All our long to in our toy. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Clickcakes.
1: Radio sa amor.
2: Sa slima I vatsoju.
1: Amo.
3: Malo va tele tro la mai mo la va fonga nei tai mo la tai ola vainga la ta mai le nei ile tala o le tau va va tu sa mo lo spu ta se le ma fa fa na le e sa mo o te ale valu sa mo le nei tai mi ole tai hau we got to talk about we not to about to le awa o mo le tau sa mo le nei vainga o le tai o fo we got to talk le so ile tai mi langi le ile tau awa o Yes, I'm going to put in the survival somewhere, but what Timu, Luas Fulmal Fitu, degree Celsius, Morunga de Bella, Esamone, so Luas Fulmal Tolu, Lona Mawalalo, Asata Marna Fisamo, Bay Out, Loya Somano, Loya Samone, so Yalelo, Mount Out of the Typhoon, Esamo, Serial Tato, Rita Samoy Pia, yeah, talk to my four, my fellow, Jelly Simelo, to be Samuel, my Ela Satama, Yama Mila Tong, Talon Tau. They put time on phone and bottle the tunnel on top of my foot. You know, Facebook, my YouTube, or some of them are full time to farm or tassi or not just my tassi, some more. But I'll fatter the night time of phone, my lol about. Yeah, let's say former real. Say my channel town news and a name fatal of a model that you know, so it's fine on the motor. So take what out of my foot at the night time of a son on our war. Long in the daily town, Alexandra's full loom on one of my lulu. Se full malone on one of my lulu. Blenheim, long in the daily town. Our war is your time, our only. Fasolo ina pa utimu ma mafatimunga ni shotai milang de lei ile tayo ne male fiafi e grey mouth so far mo one ma lu lus fu lor mo one ma lu lu in me kai ko fasolo na wa ona tau lang de lei fo in so far mo one ma lu lu kai kora fasolo na wa pa utimu lang de lei le tau nelson so fu lima mo one ma lu lu so fu tasi mo one ma lu lu o mo fasolo na wa pa utimu lang de lei la wa uli male fiafi na nei Fasolona awaoa langi lelei fo le tau Queenstown. Sfutasi morunga na maru lu. Fasolona awaoa le tau langi lelei Timaru. Sfunua morunga na maru lu le so wanaka. Fasolona awaoa langi lelei fo. Sfutasi morunga na maru lu. Sfunu marfa. Morunga na maru lu fa mawina mo Westport. Pa utimu ma mafatimu ane so taimi langi lelei. Ile fefiana nei. Ile vavai atu Dunedin. Wala fasolo ina awao fo pa utimu langi lelei la wauli male fiafia na neisi fulu maruka na maru lumale ayo kara istete fatal fatu na neita hea malo lavrasi fo manuia awao ma unai wanga langi lelei fo ni tau la wauli male fiafia na nei sifulu wa marunga na maru lufa mawina mokala istete le neifo yaso Motu matu le pito lava lunga na motu matu I kaitaya sifulu fitu marunga na maru lue langi lelei le tau awao ni so taimi fafiloa in fatalo fa le neita hea fo le mamano le tunolo tara mafuta le la mua mori ntone ma lo lava le soi fo manuia le neita hea fo langi lelei le tau ma unai wanga le wauli sifulu fa le marunga na maru lufa mawina mori la mua I mori ntone le so Fanga rei fasolo na langi lelei pua oa fo le taia sifulu fitu marunga na maru lu langi lelei le tau e pua oa fo le taia o tauranga sifulu fitu marunga na maru lu le so fasolo langi lelei le tau e pua oa fo le taia o tau po sifulu tolu marunga na maru lu pua oa le taia fasolo na awa oa pa utimu ni shavaenga o tau maranui langi lelei o roto rua pua oa fo le taia o sifulu fan marunga na maru lu le yaso fasolo ina pa unai wanga langi lelei le tau tele vaenga o Palmerston North sifulu lima marunga na maru lu sifulu lima marunga na maru lu I New Plymouth awa oa pa unai wanga langi lelei fo le tau fasolo langi lelei le tau nei pia sifulu iwa marunga na maru le ea fasolo langi lelei Masterton sifulu lima marunga na maru le Sullivan alo sifo maruia langi lelei le tau mo otou pa utimu ni so taimi sifulu lima marunga na maru lu le nei fo yaso langi lelei Hastings sifulu vanu marunga na maru lu langi lelei fo Gisborne sifulu vanu marunga na maru lu kirikiri lo Hamiltone ma alo lava sifo maruia awa pua o fo le tai hau sifulu ono marunga na maru lu fa mawina mo kirikiri lo le so Sama kima kau rawa kilani no fanga fasa langa radio Samoa o lo o leo kau kau wakaka mani mana malam mai fafori wafi kau wafi mai le mana malam mor kai ori ari fuka aki ari fiku ori le le tumau le balu le maru lu le nei vai ngore tai ao le si swing o wing o le tau tumau an awa awa langi le le si fulu ono maru ngore maru lu fama wina mo au kilani le nei aso fua tai ao pe au lia tu tusha le tau nei ma tai ao awa awa langi le le Sepuluh orang fakir mahu rungkar maru lumba lepas orang caya, fakir orang pauci mula sur lulu, abah awal lang dilei pa unai wang lepas coffee mula sur rayle lang dilei lepas tonai pauci mula susah. Bawa bawa umar out tu ina bila bawa cawan ni time orang caya.
4: AFI lope ono lo fielo fale lolung. Si akilo fenua ile Auckland flat viewa ale Auckland council. Ilunga o upenga tafai langi. Si akilo tu atusi pele ono afiamu fielo mau tei lolunga. Talanoa ilo aingai me fai pe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pūrea le tau. Ai mafai una tato sa auni mo fisuia ingo wingo le tau. Olo sa onga le mu I taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
3: se follow minu minu jolo bojale jolo fit to le pol kala me maru le tai out radio sa more than if we time le tai out o foi tau ile ba ye lo fai nei tama ja o ngale o I think it's Korea Thailand I think yeah sorry ai sem kwa ma ko ki o foi le vai ngari o lo ta lo fai nei fai ya o ngawa lo ti ti lo before ngai fai first to tell o fai ya o ngale Malu mai le poifar blame ah.
0: Fua ia le time le nei wa faiasi ma walunga ole yeah. ole faita wa faio la to fo na only to mai tia onga ia ma nei faia onga na mali liu le shooting ah o se fala vlave e fo ile fala vlave fa fo se ma ole la va fo io lo fa wa le time le nei ona ole tau ma fai ina ia va va ai le lei la va fo ia ai mai se ole ma o na ma wa le fanga i to tono le fale a onga oh. o se fa lave lave makua onga onga fo ilea le a faina ai mai se nei ta mai se fulu lua tau sanga o si teine titi le ana o mai anafi ua o mai ai fo ilele na maliu lava fo ia ona o manu anga ile a fianga mai i o le se o le ai ma salomia se fulu faka usanga o kamai kiki inga faia ia le fatupua le fa lave lave le nei tutonu o desperate ilea onga le naolo o ia ile faitu le na o Thailand but o lea lava olo fa awo so ngale lo but ile time le nei olma kwa ko akele la mai o se fa la ve la ve fa se ia ato ai fo ia le community and mai se ia o nei ma tua ma tanga ta umo le nei fo ia onga
3: on se fam tala nga no ji tilo tre wa lucky le va ve on tele lo point of event of ye ko ki ki ale ke le o pu fa nga ia nga ko ko e a na se fa pe fa wa pe ia le nga yo inga le lo fa le ya lo inga yo no to tele nai fa ia onga ma nai ta mai che a fa nai a ya wa ki ki da ko ke le o pu fa nga le ko ko e like ko e kongole a ko ka kale malan fan a no fai sole a
0: io e le se matu a fo ile le ma fo fo we ave ta mai tila o nga e ma fo fo se tu langa fa pe ona tu lai mai nei fan ta lo fai nei fan a wa mali du ya ona fai ya onga fo ile to
3: a sa le a ole ole mel nga mal mana ile fa ona nga loi nei fan au te talo fo ta to po kala mai ta uma a ona nau nau a i a ole li se i leo leo mo pui pui nei fan ya waile ro ka kul me tupu folele ya pe mele tupu mai ya tuno ya en fai fan tupu tono ni sila ai ya ila vale lo fole tuo le ro ina ma maru jena ya ta tu fan nau
0: another link folele ya ta ula util silo ye o lo ta u fo i o longa wo ko ave lo ma fo fa ule fa la vlin tupu mai epsom not long ago but ele fo i mai ta watu i le tu langa le o lo ma ko i kalango ai nga la va fo ma silingi ale tu langa ta ule ma fo fa ma sanga se la vale ma fo fa mental health
3: Yeah, lele, jeli talong sa fanga solo, talong mo mbola ol peleki mo le stomas, jeli open mo stay me te bai moai, nga mo washing ka mai kemi o ke maka maka ka long ol ka ya. Sorry. Ke fa ko awia Afrika ri on ko amaro lo siari.
0: Yeah.
3: Yeah, ke fa ya ko afa mo mo, fa ka ku ku mo ol peleki. Pe ar se fulu lima mingu ke mul mul ol ka long ngana ngof ko. Kele mai ayo lo peleki ri. Ala ma lo shela ulen stomas ni mukam ka ki hari ha
0: mana ya mana ya sa long ya ya sa wa ya ya moni lava ai okele i fo ile ele ilonga nga makua i shua lele ele uma fau fau o le performance ga ka nga perform ele all blacks fo ile pe ata alo male Springboks ya ka wa ya ya nga ya ya lo uma fau fau bule la va tsanga tsa ya malana fa am sino nga pat e monia ola nga malo pat esa oila sa no nga o le kaimi mbule mbule nga fa ko a ka ka fo ile ma wa ile ka ko a fi ile mu mo fa pe ile la lo malo ka ko a pat ya ka wi la utilo silo le aula le Stormers sa ole la sa no nga tsavai malo lo sio le a
3: ya esa ai ele tama le sita ma fo ele le le rope le ki le ua te fa fo mai a Billy Proctor tama le na le vel talonga le ma le sto mas a o le ala wa le mo tino le termine por me ala asor kama le rigi mo unga runga le vale le aru o e replace ai a ele mo tino mai ni fa mo mo ngon le taimi a nau chilo ina ua watu i a Ya la toya sa reserves at all black. Ya major for picking all out pay picky for little light to all have no night time for lele. Ya ko kelesi lele I in la talo mo mo black. Ya for na kay mila lang fe kong ya ko kamaya wo level experience ma ai. ono ka minga wa ku ko swila ni skier ol pele ko le leso ol winga le tala e al tai mi a pikir ol pele ki amshala ka longo ma mala u tele africa e on ka ki kilo lole le sen ka longo i africa sole o kere ki maka makar ka longo africa ma argentina a ngo ma wonder result sole e fa ka ku fo ya ka longo argentina ma pe a ke lo se fulu a pele se fulu ku se fulu I think a close al ka longo fo le lo fa pe a o ba ku ni kaungalu kaulul peleki kalongale ma ma Argentina ma South Africa
0: yeah
3: ya al na ole se la tu kalongala so duro va so nei ta alo mal mali ya South Africa ya ai ta tu NPC ma ya fo fia fia ma ma kan NPC da fi fia ma nei yo ta mi ti fo ye a mai nei ya
0: ya
3: ma la tu fo isa ta alo super rugby ya ai pe o fa work ka o fa work ka ko ka
0: yeah
3: Talong alen talo o ma Canterbury o Canterbury ku sole champini nao le NPC tau sangat jaju ne a o tako o le shield holder a o la ko yesa ele karika pe tau ilo la la wodi ia o au mo yale self a mang malo ele ku se a min le ha Canterbury a ya la la wongo foi la karika la lo
0: Nanai, a tough. Ah, ye ke wi ye wai le ma mau ki le fo ki ai. Lo no winga ma ngai, ma ngai ka fai ma lo lo si fo yo au. Ye ala ngala ye ka la fo nga, nga o nga sa si lo au le si au. Ye wo ma wala ba ngo le si au.
3: Ah.
0: Ta ma lo fo tsa tu au ki la ni tsa mo fai.
3: So le ai, ma lo ka ko so.
0: Yes.
3: Si au ki lo ki lo fo sa wo din kong ye ri ai. Ma ka ki fo sa wo di ya, wo din kong ye ri ah. Close sa.
0: Very close.
3: Le ka lo am.
0: Yeah.
3: Ma lo, ma ngai. Ang malo for ko wa wa
0: malo sole ale malo ali mama ko yo kafia fia le wa mama ko ko fa sa ole le ile panthers ah ya ong sai yang ai ole malay ma ko fa me mole
3: ai sa wa ya okay ya wa de lole ole panthers le tu lang bo mua ala tu tolo le warriors time le ang aso lo wa ma ya ma le le ol chele na ta tu ta longa sa fa nga solo te lo penis ta longa o kilo ile sa falta mel sanga ta polo isamo ole samo open a ya o ta longa ye tele an ta lo fo ngisi a pro wa mai new zealand australia a kil kilo sole la kwa se fu riva ka usanga fiki ma lo mo ye il ta mer sanga
0: wow
3: se fu riva ka usanga la ku kapingi umana mana ya lumana ole sama jiji ah mana ya it's good to see talbo tama talbo wal pacifica ya kwa fiki le ma lo mai sa mo open sa fa sa mo ile fa wan na maso mo pa
0: mana ya tele sa vai mana ya tu langa le ta sa no e le tu langa le ta nga polo a wa ye ke o ye pe wo pe ko ma sa nga o ka kalinga fo nga le ka o le ko fa mai e so ka lo nga nga ko inga ah ya le la bo mai tsa wa tsi o wa lo suga ke lo ele ko inga fo lo sunga le o pe o o ka unga ka a le la bo vai ya tsu ya se fulu iva ka usanga ya o le si fo ka lo nga le le mo ka ko kupulana tsa la vo na ilo le kurikuri la ka pi ya le la ka pi wa lo lo fa si si me le le le a le ke le ka lo nga ma fa ya la va fo ya ona fa manu ya ina ilo la
3: a sa le ya ya ola nga a fa sa ola le nga ngana a i si live ba ya le fulu iva ka usanga la ko inga
0: ke ke e mai
3: Se fulu iba kau sangat alko ingat yang kau malu mai ni. Ini sama open. Ya, le nak onai bayangan naik calong le fa ungar bayar soam. Apa ni semangat calong angan mana mana kau hilang. Kepel ya.
0: Iya, itu calong mana?
3: Tak jauh lah. Se fulu iba cari tu lah fit cuma lo lepas itu baru yang dia boleh cari apa.

0: Kusuma lebo lo chale chulai fit to ngarbal mano fa just mai fa ngale alo le Israel chant to radio sa moye pia ta ru ta no foi la matang ngale ni foi ya so
1: Matalo fa tuile nei fo tai o fo lawa fionga le alo le italo siana so lo ngale le le aso ta mai le aso ananafi
2: Bueno, ya te lo chala va pe fo le sunga le aso sani ya ma ya yo le sale ali
0: Ana aso malo lo ne ya ngamama. Ya
2: woro ma ku malo lo ape u maso fa pene.
0: Kaya mo yo ko.
2: Yo me ngai fa am ye ma ko e. E ma war ma ko aso malo lo ye malo lo la isi e pe ngalo ngai. Ya ele pe ku wa ka wanga. Pe pe ngalo ngai maso ni ak.
0: Asa le a malo fa tele to to mal tan tungor wega a ma tanga le ni fo ba yaso. Ya ala tatu amata oleo te loa ua whaafonga lea tenu uma matu whanong longo tima inga ta ua male au ngā mai le taitai o le tatu malong le whionga le li paramia I le universite le pwana I le nawa yaso a ngā marmana
2: Ya te loa o le ya e wai o te mo mole ua whanonga ua bebesi kamekia o ngai kongori USK.
0: Sa ole ne.
2: Wa tukua bebesi ho ia ia unisia ho. Kamekia o ngai nisia wa o ngai tomori o taulanga e wha atupuina na bebesi. Ia mawhaifu iena ngā rua ngai taum fai e wha atoto am wha afile mu. A te mō mwale o wai ei wa. Tula e maini bebesi wha pē e a fi ai wha na wale tunu e loi tonori bebesi. Ia kaurori bebesi ke. Olha, eu não pico mal no ar, ah, oh, e aí, né, mal no ar, eu olhava. E a Lena estava falando com ele. Assessina que tá o malo, mas na capeta, e a mulher aí, ele te pegou aí na. Lena não morre, e aí foi ao cau. E o que era, olha, ele foi ao cau, o malo, o malo matou, ah,
0: vale.
2: Agora, o mundo da bola, eu olhava, o malo está por uma. Yeah.
0: Ah,
2: mane. Mm. Ma, I me vone fo fa vai de causa ngainga I ma ku voye de la por fa so e. O se so so ni mo fa na un dei todo el veste. Ta ula ngala ku long sa ia. Tere so so ni de o mo wa tu mo la tu wa o. Ta fu la na. Ta si el dei tu la ngala le a mio pulea o a mio la tu si. I el va no fo de ia va pe wi ka fu dis ia ka u pura.
0: Ngala. Ngala.
2: Aku kau fayau. Oh, jadi dia apa-apa nak macam ni. Dia oka kau. Dia oka kau mau berana tulah le cuit pun. Ah, yang kini dia ni wak. Wale wak apa ni? Ika ya leto alma fufau. Ia wak kulo mengali. Ia bisa lo berbe.
0: Oh, jadi imau le cemil nama wale beno le mcang bengaliu leo. I know farong longo le leo feedback mai ni supaya angal cara bukalam me. Mana il fotu anga leo leo wa ota mwiti nei. A ona fa ina la to records fo iye ili mtaka lwenga leo leo. E ono tapu ni ya ima ta ufia vandoa. E o maia I fafoma maisi fo iya ma ino telo se fotu anga le leite le le ma fama na juta mwiti ya. Nga man man.
2: Ia on fotu anga ta uwa na mai le au nanga ntanga lwenga leo leo. A wafo ina so se le tenda a misena anga lwenga nei pa mai teni.
0: Mali.
2: Pa uisi ya fa na uwa mai itatu investe ya wa sa idea tu fo inga dunga na na obia wa se tupe ya na wa ya mga obia na li poki mayo lo kisho lo lo a madan li poki o lenga mo di ya I fa bisa
0: ya
2: lo nga fa intara na fa ye de lo nga kadia le adu nga dunga ma de ya Ya,
1: Malo va fta lo fiongo tsatsono o le so sa ye tselo ya samos tsasi fo ile o tsutino o tawo tsele ma so sani tsele tsatsono fo o se tsatsa wa tsino o la se umi tsalo ona ya ile fo i a ona nga samo
2: ya ma te pe al fi kuongo lo ke va ya tsui fo i numela ye fa mo mo nga ma ta fa va ya ile so sa ye tsele a lo ya ki o termina fi kuongo di ko kering iro ye samo to le ti ti ara to sa o una manga lu fo ile to mai fa to ya alwa ya alwa imernate mi o berde o ko kere loi ya o le uta wa fo le le so se ye che de o te lo le o le ato nga le dimas fu to sa nga so se ye che de u fa ilo o le o mai ye imas fe uta u na ve ni si ko la tu ma tanga ye sa ko ye fa ngor ba ye Tower got to shoot the fellow here. But I want to see the cedar, you're allowed to do long, allowed to official pharmacy longer. Officers of the court, being out my day, sound long for the pharmacy in the city, the Lato symposium, South I post them up, tongue of what they for that all. Or the farmer to me, the pharmacy in the city, you know, here, so say it. It's down to see the cedar, the two long, the man. Or pharmacy longer, but too long of a penal or to duty or to official pharmacy. Well, the tenor is in Taupuyum or Motangi or Palota. I miss any some type of pharmacy long, but we were Fiamma, but for your hapo ticket. The pay they were falling away. Well, I said, oh, you're the Lanwana, I said, oh, you're Lanmumu. Oh, what were they pay for your papilla? I tau ia I lato, ona mana tua, o lato tiu te whaaloi, o le tau singa o le mamalu o le whaamasinonga. Tau a voi le, le ato anga lima suktau sanga pe o mawere ama no voi le toi, a vatu e whaamana tu iloi, e lima tamata iloi. I tau o le lato voi, I ama sina sila le lato ta iala po le kout, ethics, e fai ene ngā luan. Ato no tau anga o le, ato anga le, lima suktau sanga le ua fai longa. Eto e pamana tuai ya da tu to be ina le tu mai fa tu de ta u ora la tu pitola au
0: ya ole ase sil sil le uni la pi fo le na lonje ile tu lango ye ya tamur sanga fo la pi ya au ngai to na samo ha
2: ya ole wa mai de fam tu lango fo men tanga lo no nga le balo le tanga lo no nga ba nu Uwa ole poka la mele ole la kapia a onga mawa lunga le safa nga solo ila lo le Taita inga le la kapia Samoa Ya re la mata watu le pa unga ia ma le tape na nga mta nga lue nga Ole la nga lue ma le yuni la kapia foulen pa tu le vaya solo nte nek Ele I au maia la se tu langa ho ele wa fola maipo le ale Le a wivi le hafa atino aia le tabi sanga le a onga mawa lunga ila lo le yuni la kapia foulen Ya, oh, tereno foi poleal sin sida ya ya. Ai ono o poleal ta longa nei la lang in tu langa le uta oto mai ai ele atina le kapito no o. Ila lo le famalu o le yuni le kapi fo sa mo.
0: Ma lo vatai mo le falo tereno ne vanga ya mo fa fo mo le tenu la mtanga ne va so ta to yai. Ala va tula no. Lalu tu cuba lihat jenuh ya cara cara macam ni masuk. Biar cara baru faham boleh.
2: Oh, leh ufah boleh cari malu sama itu. Longa si si ibu memang faham malu tak kurang ada terus ngafau. Ia isi aksi betul. Jadi leh amalan kami berpone Australia. Ole afiala tu falinga ho ifa fi fi ele ba ya so ole Messina festival. Wa fa atelina bunga la tatu tu du pe ona o mai se di poti la tsa mai ona fi so de tau. Fa wa wa munga la tere mata e nei masina tau ya oktopa. E ma o mai mai fu ma la tsa inga le fi so ti nei mu. I de fa i tete de so ona pa yo afi fu nei I tonga bau nei fa mo mo fa mai fa to e fa to no le sa e nga lu nga lu nga fu bu nga lu nga la be I dai fi on o sa mala uluma o pua de tau te pein fu ni sio mu dai tonga bau wa fa se te no nei de fa nga o wala te ko no si ba so nei fa mo mo fa ti no de fu fu nga le I le fa mo mo la fa nga I no o wala nei e palo tamai o tau tamai I nai fa I le fa la tonga le fa ba malo fe ngai ma tu le nga fo I fe nga fa te mo kalasi I a ma fso fa ni hui ne a ve I ofisio fo I nga palo le la I o la tu su I e ma la nga mai e fe I loa I ma sui fa I pura tato fo no a o fe tu la kon e fa tal tol noa ma mai nyo la tu fi nga lo de tu la nga le fa nga o wala ni a tu kono losi e palo te mai e o au mau I atu I fafo. Ia o te lo se ava no lei, a wā re sa whaeroa la vai nisi o fato sino le palo te lu o lu o tas, e sa whape tupu le lu o I le palo te lena umanei ia. A re sa ta pena te uteunga le tula po no pe ngā palo. A o te uteunga la na le utue wha asoro muni mai tua. Re to e ta pena atu e vatu. Ia o te lo e te ute pena atu ai a whape ai. E a matalona pārata mai uto urisi pārata le so oa e whaonga e ia o pēngata pārilangi. E au noa mare tau e tau malanga mai na e pārata ia o te rola o koule walaki. Ia tūranga lana e lewa ia so de avanoa lea. Le si fata te noa pārata inu fina ngaro ko isu fai pūra I pāra mene. I le whaonga I no I hui au wala whaona pōnei.
0: Alo, le tino la mai momo la whaafonga e whaalau tene umatatu tala nape a tale tula valu e le tae o nei pua oa I o le kau inge a mātou nei tae ao o amari ne tau sambo ne amatako ne mea so
2: O le wainga le tau I le so mo upolu ni sa vai e upitia se vai ngore langi ao ma timu pu I ni si o vai nga e fata utak ufo I sa vidi ni si o taibi o awo sa vidi e ma losi o le tua loa fa pena no kiti ai pesa mo ma o mai ia ko imati mo ia fi ai te no inisi o te mi ai o le vainga I le tau I le ripoti le te mai mo le raso ata ia ko se lo tu le solulu o le ai ai ti mo pu inisi o vainga mo se vidi e fa te tau inisi te mi a stofi anga ia tu le spoile o le ale le wi o le tau ia se vanga na ina I ti Ale fa fu ko mai ta to ta na ya so ti na fa wa wa mu ga la no le ni fa so ko ile pa a ma le mangu mangu ko le lo ko no no mu ga la ya a ole te fa fu ko mai ta bai ma le tu u po I ole na I tim a o kimu la ya e ni kimu hu ya la po a na ni me mo e pinga pa u ma ya ko u ma
0: okay
2: ke mai tim wa ole le pinga mai e la sau sau ai ole ole ia ko uma ia sau la wa ki le no pe ma pa ai pe o ba ina na sau le fa ma ni no mai I le taro le tau le ia so
0: ma no mo mo wa nga fa ma le ah showers of blessings
2: ya ya ona pingi ki mu fa pe na ia ka piu ba ia ku pe pa uma fa mu ia na ka ba ia na o
0: ga pa no sabia ah
2: de in ko du ba ia
0: Ano, fa te tele tau tō mai le tātou ngarwenga, lasa mālo lōl nei sā mua, ia, nā lawa ele, whaon tū alo, so I fuatau tū a fōi mōl tātou. Tono, ia, manuia lasa mālo lōl so.
2: Ia, manuia fōi da amtango le vai aso ngarwenga, mo pe au, te vai mele tū sang.
0: Tai lawa, ia, le fionga ngarwenga mana, tū marwao, tanga vai tipi o tanga vai resu, le tātou rei de sā mua I pia. Ya ma taru tata noangar nefo I tae o fawar na fo abatua taru tala falo tele taru tala mai sa mopea tala July valu le tae o nevo o mali tebi o famuri anga o aso whanau

0: baby, lovely. Hey, hey.
1: Ole Samoa Realty. Wa fa'atu tuaina I Samoa ma America Samoa. Wa lata ili fa'asfunu tau sangala na au-aunanga. Latau te fa'ata wina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o ili iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, ua lava li tumai e fisosawani atuai mo oe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. O o ono walu lima, lua fa walu fa lua. Peta nga iane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
2: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o mana oma, I olo e fa'ato tonga ilo mauta, ini taule lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tono ni usila, fa'a pese tino foa ole potumalo olo, laulau ai mana foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa ili faa fitufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road, I Henderson, le Casa Beds and Appliances, Telefoni Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Favalu, Ovalu Selau, Lua Lua Lua, Lima Favalu.
3: E fai ngon fielu huolanga, pe ale leilau fa aperitania. Wat talai naneia vanoa e telis talai ili Dynaspeak, moa oa onga fa aperitania. A onga fua e onofumau in New Zealand, besi tiseni New Zealand foi. Ole a amatalia vasenga ili aso lua fito yu lai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa'a Bear Wellington. E tala fia ngaile Dyna Speak, e fso soani mo oi. Wili mai loa ele oiva, lua lima lima, ono fitu fa'atasi, lua lima lima, ono fitu fa'atasi. Betana iane ile upenga te fa'ilangi. Info Dyna Speak at twoa.ac.nz.
1: O fia tu fa'ata si ono nonga to pe uma. Ai asa tu pa se fa'i paiponga. Pili laiti po oso fale motu. Ole Trust Finance Mortgages ele ese tutonia lato brokers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: Toi lima minuto lo tono tale ole tu la e valu le tu tomo alwe di sambo. Mala poka lave maru le tae au, taan tu yei lona sifuru neyo aso oku solta ra folongo le lua fe lua sifuru. Mala ono mano fa tai le nefo in tae au fo le tino ula mai mo mala fa fonga fa maru ne matua. Alors je vois ta pedane fa nau ni kai fo wa.
5: Yeah.
4: Ah, le formation a tana yo na le fa longo e ke wo kambo nge ma no no le ngomer sfuru do le au le le sharks le ka alo marka ko pele ki le ponga ko va so so lu wa.
5: So lu wa.
4: Alo malo e o pe ki mo ska sa o ya tana manga. Ya le formation ya fa ba ne so le sa o ri wa nga lo ka wa ka lo nga ska ri ya ri
5: ma pangi. Ka lo fa nga ma wa nge Australia ya ya pangi. International rugby. So ole ala sa tiro tiro fo ilele a tonu ole telo nisio vaengo a wala ole a yeini lapta inga to tonu lava fo ole taulanga I Wellington ia ona ole tau tiro tiro fo ilele ia mautino ole leile saunga le mu mai se fo ole fatino ina nga luenga ila tau oelo mata itu wina ia vaenga le tau faalavlave ia natura
4: I'm going to go to the house. sao
5: pele kwa ang paski.

0: Funger med My Mor My Bear i Radio Samoa.
1: Mai gala tawale talo le tauma alo fafte le tunu la mai momala fa fonga le time le tai au lua se fulu ma le tolu je baba tu o ile be bela le sa mole so malo lo le nei mai ai ole santa male so na nafi e tu ma winga a wa o le tau e pa o ti mo ni so time lang le lei fo ni so time tu ma lo so ma fi tu degrees celsius mo ngona be bela le sa mo ile nei aso ma fo a lua se fulu ma le tolu e lona ma wala lo ma lo se fo ma nui e pa anga tsa ro proclame le nga te america sa mo fa bena fo sa mo on Facebook mari YouTube or sa mo pena fo fa fo mai e fa mo tasi o no tasi ma tasi ma no la versi fo mo ni le ni chama ta ya ta to ba ai le talo le tau mo au stadia fa ta fa tu ba angal ta ba klami so es vaing au stadia lo ta ba futa le ta ya ma no la versi fo mo ni le lo mai can bra fitor e ma ru lu ne ni tai mi o le ta ya o we got to talk about mo we no mo ma ta ama ta ngar ba yaso fa so ron awa o pa timo choki kilo aku sevia weather warning for damaging winds on a Maroshi Savili initial timing, but she maru kero la mo a can braiva maru on a maru for my winner more than if I saw four fatal for maru let no e melpone tara ma futa for late tie out for 10 fatas in my tara bokalamis for tassi. Olo ye maru lu ne vanga ta ya la pa u timu melpone a matanga ne va ya sus fut farma lu ngana maru lu a te baba ya tolo ye fo inisho vaeng severe weather warning for damaging winds moment pone inisho taimi on ne fo yaso maru le tino isini australia fa ta fa ne taimi le tai asu fa le maru lu le ea le ini lapta ingal tulanga ya yo la fa sorona awa o timu maro si for sabili ni so taimi si for iva al moro ngana al maro le efa ma wina mo sini australia e le ne fo yaso fu ma balo le tino ala papa au adelaide fa tala fa tu le taimi le tai asu for tolu wa le malu lu fa ma wina fa mala ma tau la fa sorona awa o pa una wanga ni so taimi lang le le fo ni so taimi si for lima moro ngana malu lu fa ma wina mo adelaide e le ne fo yaso brisbane australia good morning maro si for fitu ele malu le air ne vang on the tie how we got to Brisbane la fason na awa pa una wanga lang le lefo initial time loss for lima ai ya woi coffee fe maru ngal ve vela le fa ma wina mo Brisbane e the soul ma ba ya tu se fu tasi le maru lu le air in Perth Australia we got to Perth Australia the soul la fason na awa pa timu lang le initial time is for fitu maru ngal maru lu ba ngal na Australia ma tulanga ile tau fa ma wina mo ne fo e aso fu Tama ki makaura wa ukilani no whanga whasa lango reidi sa mo fitu ele maru lūre nei te mura tai hawa vai atu mā nesu suru mau le lau te atu le pua oa sa iai ngipi kongu o tātu whasa la launga i marukau sau te ukilani tu mau inga le tau le soe awa oa langi le leili tau ele nei aso mafua si fulono al maurunga yo ele maru lūfa mau ina mo ukilani ele nei fo iaso tai hawa pe au lia awa oa langi le leili tau si fulono Morongar maru lu, wainga yon tuatu awa awa pa utimu lichela wainga au kilani laso lulu Fason awa awa lang delay pa unai wanga las tofi ma las foraide lang delay las tonai pa utimu ile aso sa Fama mongo humana avu tui na maila wai taunine teme na tae au
2: Faiste fo fuanga ita apena ilo a inga molo longa Talanoa ilo a inga ilimea ifai pe asi itiele vai au tafolo fali Tu uau meta awa isu no fuanga saunga lemu Ma faonga se a fianga o lo longa o tuanai E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo a inga Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council Ilunga o upenga te failangi O lo saunga lemu itaime o lo longa mamafa O lo uyo lava lima
1: Asa maro lone isa mboi na mamaya la saun tamale Asa nafi malfa mboi na itama umwa isa mboa Fa mboi na maruile saun tamamo utou Ya se va gar kalima ko wa sa ko ma pe o se te ma ema to wa fina msi ta ru tala me sa mo lam tanga ne va ya so te fa sa la wina mo pe ta ru tula se furu ma de lua la ulu le so ma fitu po ana nei ta ru balu ta wa ta mo le sfa po wa ta ru tala me sa mo na wa fa foga wa se fi fo e ta ru tala me sa mo so la ta ru fa te tali la wa la fa pe le wa ye le su il fa la bu tonga le la to te se si no ma ba ba ai fa wa ina fo io ba nga fa te kono losi ina ia mafaiona palo tatu tatu i fafo ele mo jino peke ua kun fenga palo kale so nei ua seki mai ia ua alo nuinga la fa pel tulangarana ia o te lole a te lia marfifia tatu o loo la lampa pa au i fafo mbayo samo ia ua alo nga kaunga kele lalu samo e fali palo la vingo le tala ol pasis fo ne tongi le valele Ya alba ku po ya si fo si banga la yo alba ku fo si banga ku pe ku po banga ya lu al pa lo kolenga ya le fai so banga mena la tan fa tel tali ba ba yai faftai o leo whanau nunga atu te lefo isi ta mosanga si si iu wanga ua mewa mafa leo la atan mahaloi fo Samoa le lua felu o fitu ma naia te lefo ni tamaha o aing o Samoa i mawai na ia vayanga ma tango o fiatele na ia vayanga whanau nunga atu ele tulanga lo yele atelo pele Samoa leo ua si full fitu leo te anele tulavalu sumaila o mai momala fafonga tato mafa Samoa na mchangana nema yasu

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Ua lanto mamanuina le tō whāma nino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. O oe lava o le atu whāma nusina. O le atu whāma nusina e tāua tele I tautai a wā na maua lunga le sisinga I le vaa. E ofo fōngia o na o le vave ma ua maua. E ave I se tangata ua filfili alo ia I se tofi po se ngalue. O upu e whavi vi ai se tangata ua si tia e se tūlanga le lei ma le maua lunga. Wha malo le taua ta, ma ua te taua I lava, a wā o e lava o le atu na wha manusina e a inga ma le mamalu I whale upodu. O le atu wha manusina e le o se atu na wha tautuli. Manuia lau wha sausauna.

tula fono bisnisi universiti o kilani ke hana kona sekara o yela nga fo isi fisile winga it company e nga osia ne matiwata o na pomorenga ere o tanga te tutasi e te wau e fao nga ina se se ne matiwata po eata ai o company e fa tinoni e wala fa tikon losi ili fao na mfaiai o na latu fa maapopoina vae nga telo fa mtalanga ime sewa e tangata e fa pe yo folinga pe fa pe ifo ifolinga ma mionga tangata lau tele a fai te mana tuane ole ngalo nga faa loia ua per staff o ngat paka manisio mata o pe maratu ole a veo stasio ole a veo stasio fa na moloia o se faa tung tumunga leo mo emkinga to e to mana tu teisian lava o loia ni usila nei ua matua i faa vai vaia faa unga ngase nga pelu ma mafatia le ngone ya latu ngalo nga ili to tele e liu ila vama losi o se fo ma le lata ele kwata ua manatu e la fwa in ngalo nga o sa i lingo la ngona tele o le faiteu se lau ma se lau o loia sa la ngona ngoina le faiteu se fulu ma se fulu o faa talita noanga o tanga teitua tasi sa mawai o le tua tere o safa i se faa tulangana mao lungo nga pelu ma ne mafatia o mafau fau mfaro ngona ngao ngao i o se faa naunonga nga lue o nore ma mafatere o latu nga luenga edu sambali li poti ale lore in distress fatua mai ona lumi eina o tusi ai o le tele o faa ringo la ngona sa faa ilo aile amta mai le feo lolo yo ili tulanga mawalunga o maafitianga o la ngona e faa soina faa lo ngona atutu vale male lau tele o le faa aunga ngase ona ole ma mafo ne nga luenga o le lipote se lau ono sumale tolu i tulau sa alo miaina ili universite o suesu enga ese au kelani ili Auckland University of Technology e beona faa tupe malango la wina ili faa vai alo ia ni sila wofo inai faa mtalanga faa mauma wina mai tau se lau fits mrei volo ia nga lua i vae nga ese ma se faa se ngana ese o maana malama i faa tali tanoanga lo loto ma fas mrei volo ia wa langa lo ngoi naili unga olea faa ringa lo ngona ilo ia sa faa tala tala no ina li faa ilo ole lo loto lo lato ule mo tonu i vae va ingo li faa tinongo li tu la fono ma faa lo ngono le atu vale pe alatu ilo ina li faa ngatae faa faa tinonga e tu saai malita ua ole lato nga loinga sa tala noa tatu tala stasio lo ia papalangi ele o mana e fai lolo na ngoa talo inei sa e fali ai anam whaina toi ki tuale wati o leno ia o se ngā ruenga lea e muni muli ai sana fai unga e ngā rue ai ua wha mauni ia le tomai tai minister fe maranga inga Erica Stanford o talo sanga inu sila mo visa mo mātua e maranga mai ai o lea fai e fil flinga fai fasorsoro e fua i temi tonu sa fato ai ai e amta mai a novema ili teminei o ila tu e fai loa fai na unangwa mo ne visa o lea firfilinga e fai edu tono li kai tono masina te wala mai se palota ma tu ina ili telo tar sanga isi tulanga le mautono ole umi e fai tuk tigiai a ila lo fai tina ufou o le iwas furpaseno tar sanga uma o lea fai ili firfinga ma ili tu fai solongo te misa fai to a ye tar sanga a ili vanga telo tar sanga o lea fai wopea o na fai ili firfinga te wala mai le palota ne ia ausi ale lua felim se la wava noa ili tau sanga. Pe on faalia e Stanford ili astonai. O le faati noa fau, o le a ave aile faa mua mua i tangata ua mai alava on faati le tali mo le fai tau sanga ma tau sanga a o faa wau pe le faa pali ni no le wala wava noa e faa matu ina mo ne visa no fumau e pe ona mau lunga tele le manao meina. O visa no fumau mo matua e ese mai eile i vaenga o visa of sosani mo matua bo parent boost visa le fata ngai tunga te sitse ni New Zealand mana no fumau e au sia i mana onga me fayona langa langa ino la tu matua yo la tu tunu e malanga mai ai mo pe me tunu fumau e lalo fati no fo ole ale tu te tongi ai fo ye tu per tongi fa popo te ilo te sanga e tu e fa to ai la tu cha sanga ole fati no fo ole am te ina fa maluina le ile suli mo ke topa ile fi flinga mo mo fo ye ile se fulon mema I daro tā longa o le whaia ngolongolongo lu Blacks Neil Barnes wa sa au ne whawhitau ile power ile power o sana tala wha au laula lea ina o tā ua o isi o nausa whaia o ngolongolongo wha longo tana umanga ma tamaki Ellison e mwhana toi tui ala se vai laka pia le All Blacks ma tā alo wha sana tau le isi o la au sa mua mua ile All Blacks ma nonu ile tae au le sululu o nonu o lo wha au lavo na tā alo le whasu wha tau sanga le matua o wha ilo ai le tūlanga mata ina pēa o lana tā alo iai le ua fia ile awa le sharks ili ta alonga ma le All Blacks i Durban in Africa saute o fili fili ale sharks ili alo sa mo kiwi u se lau ta alonga fai tau lia o ta alo i mo le peuli ili no fora o fale leo sa fa tala suai bams o lo iai umanga ili latu au ai a fai ili mfeno i eto etu ion se vai o le ata alo i Ellison e te tawai on fafto a ia le man malama ononu

0: mafayo na tato sa uni mo fisuya ingo wingol tab. Olo sa onga le bu isai mi olo longa mamafa. Olo oyo lava lima.
1: Ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangu ngana fituaso le vayaso.
2: O fietu fata ziona nonga tope uma. Ai asa tupa se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e lea se tutonia lato brokers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
3: Aukilani saute, usa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, i nei manukau. Asias fo ili upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
4: Ua taunu umailo reta ili fali, ile te au le tasi ili vave au.
5: No leka! O fia sa ei ai, o leo wakare kasi le wawe au fa kwa e kaungu umai le fale. E nga e fai mai ngei kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai.
6: Sa uye le fale mai malo uso, e ke loa fo e Kansas genge ai lewa e e mai fo'i.
5: Nga uke vili faa koru waku, mai sa nga le kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo'i mi skoronga e vili mai lea. Ia o lawa mumuai mori mangava si au faa ngau, ia o le fo'i ele ingi lancho kamaiki, sole. Wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoyo mi fo yau masingi fa mo kupe.
6: Fa mon mole, yoe, fa maanga no mayao, wa umanga mi asaf sa soangi.
4: Wa mavae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata na fa sol solo manuia le aing o loreta.
5: Ma lo lava loreta, wa uwae ele swinga le le yo si o tatu ainga. Faftai mo fatonga, mare tongi no atato pili.
6: Faftai mo of sosoani maya mapu maya, mare alofa ore tua. Wa mawal of sosoani fofoa ilo fafitauli, ore ta alo imusini poka. Vele mapu maya, o valu salau.

0: Jamila watin le foi Jamila Jaiwa se fun mal lima minuto che ne le tu la sfolu ya pe ale fa fonga ma ya le tatu wa proclam le tai au fo mal ya so ma tu ofie tai au le ne yo le so fu le so sfolu ne yo ne foi masino tatu ya tatu fa te ye pe ale lo fo mal ya le yo tatu ta pa usi le langi ya ila na pu le fa se fu i so to se fu ma so ma tu wala le um fa ye yo na tatu te fe lo ma tatu te ma fu tele ne tai au pole ne foi ya so ma ne ya u ta pe nai ne le tu mo tatu fa why your tattoo to the motato ngarwenga ya wa mai atu fola unanga moto tu ole fionga le singa la ya tawai medifa pe fola le fionga ngan malmana na tsosa vai luomal pakalamel madul tayao stala lo ye foi tattoo fasal longa pe na yel ni tayao fo ole pakalamel fifia mai le foi tattoo fatasi le mtanga ni vayaso matato longa ile lo fo mbalanga le leyo le tattoo matasi le langi ia faya mesili ma faya mea ufofungia mo tatou le ngata nufo imali malosi e mesili fa malolonga yo tatou tino leo mafoeo no tatou tef tapa imu tatou te mafuta le neita yao fatalo fatua ila lipo kalamil fifia mai ya ile ufenga luenga tofi le tua la usahale vi sungai fafenga inga mo lantu fortua le ngata foi leo ufenga ipatele tamute isa o ilantua vala wina nga luenga le lii fa to ofis fatalofa I sungai fa fenga nga malolo manu malo lang long su nga lue nga reli so se fata fa taulanga fi fi po kalamel fi fi mai fa fi yatu yatu to ne jayao se merta tu fatalofa ne jayao ya I nai tamam tira ma tu ma futu mai fo mo to malawa malo se fo moria malo fo lang ma tafil ne jayao fo nai tamam tira ma tu ma futu mai mo to tanga tama tu ma tanga sengase le fo fata se mai la tu ne jayao vi ele Tele tuo lo nalo fomo lo nangale leu tatu te mafuta le amtanga ole neva yaso lo lo tatu watu lo lo pena fora mafuta mai lungo tatu proclame pe la bana te ba wa mai tatu tuma ranga fifi mai pa felo yatu yatu o tole nei tai o ma tango fi pole nei yaso nga fua aso mana ile mafana fana but swing ole tau pe ona yei tatu pe o yatu amata no mai tau mafana fana po fi fi fo ila to e fefe de maluru pe ona ya ia papa I tima seve so se tima seve moni para ya malo le usu nei tayao le fo wase e bari sa de sungal fa fingaiga ya au pau te tu luina le tatu wa tunu emesel tatu fa mal stino mole nei ya sunga fua tala fa pasta malo se fua la le nei tayao fo
1: talo fa te tia malo se fua mo malo lange ma malo fo le usu vi ele lo fa malanga le le tua le wo mai fa tu lima fa talo fa le tnu ya fa talo fa tu swa pelo yesu kristo malo pa iol tatu wa tunu nei tayao fo te tia ele lo fa malanga le le tua O tatu au dia se isi aso I whapopo I aso lo soi fua maso mato wola. Pi ele li, lo na lo fumo lo na ngale.
0: Manda I aso ngafua soli. Mangelu wiki ena lo sungal fafenga I pe wa yatu sa tau mafanfana mai le.
1: Ia.
0: Le wiki ena to. Wow.
1: E ma fui I e. Na umir timu. Fa susu alfunga ele ele I a emese de mowel sua vai e. Ha. Wa ale ngese vai. I lango wingo wale isi fa mwe mwe.
0: Ia, ia.
1: Wa ale ngu fui ufai kio. Em pe ya ka ko won ngo isa la et o fia ai fa ki o me wling me ai a o fo wole se vai fa ki o ya mo se me wole se me fein wi a si dia ai ku piko ko fo ya ku a ya fa fta ile tu o lo ye timu lo ye il malulu e fo ma fon fan
0: e
1: o winga e ka ku wa un me uma ko ka ki a ngo se mes kasi e pe ya vo yo le fa malo stiro te tia tala le ya le tu e lu men sa vai yesu Or fa malo longa, malo upo le tu. Malo upo le ola, ia malo fa malo longa. Ini va pengala ku Yesu, ma inga ka ngal lo le Yesu e ku erga ka mai. Ha. Fa malo lo, va pena foi la ta tu por kala me le fai. O e malo se fu malo lo ina, nai lo lima. Nga ya o el fa malo longa le tu.
0: Pela bal cha fa la langi le tema o mata tu por kala me pasta ni cha yao. Tono lo fale.
1: Tono lo fale.
0: Ta vale.
1: Me foi sa mo le tasi o no.
0: Tesimaltas.
1: Tesimaltas. Fata lo fat lo uso le samua la fa no ngum marketi ya yele li in leta ya fo fe le ke uso fa u pe o papa
0: ya
1: o ke uso fa u uso fa
0: o ya
1: fia
0: papa
1: uso
0: fa ngongo
1: e ir ke mier fa ngongo e papa e vol ke mier fe fia
0: ta ala le maru masan ma yo papa lo ke kusa kaluang fe maru skadi ngal fa ngongo al mere
1: mere ya e ngao le lingo san ngang kilo
0: Kalau saya vakur, apa sebab itu apa sahaja dia.
1: Walau lah, saya isan Australia. Yang orang wingal,
0: fifi. Eh, follow kau macam apa ikhlasan?
1: Kau pengen kau macam aku apa ikhlasan?
0: Baca lewatin aja apa angalima, fikir macam fifty.
1: Ya,
0: Ola. Le mafuta mai la tonu nei taiao I suli tui taupe.
1: Ya.
0: Fatalovatu tatu pakalam nei taiao.
1: Se ufa fitia kula ye. Pula vinaka na kalevu. Ya. Fatalofanga ma tu fiti nei taiao.
0: Anei. Tafanga le mafuta mai fea I o I... Good morning, Toto SK Tam. Middle of the night, Monday early morning from Europa. Siamani.
1: Yeah.
0: Le fata si maia ni so tapa anga li chaya.
1: Yeah, ni si. E fata lo fat foi la uso la fa fa me fa long long mai o Japan. Ni chaya. Yeah, konnichiwa. Yeah, tata lo fat ya ti oto ni chaya.
0: Yeah, yeah.
1: Ya, fata lo fa foi la uso ye fa fong mai samo. Tuila mo manu. Ya,
0: fata
1: lo fat suaf pelo Yesu Kristo, malo so fu malo langem.
0: Ba ndia. Afa pe na ya foi. Afa pe na e Nui, o lefele na ya sauto. Ah, wale isi isi. Maria, choin mertatu famastino wae Maria. Awale umal na etau sami e ta otoloa.
1: Awa.
0: Ah.
1: Eo se ilou fak.
0: Eo se ilfak. O se ilfak.
1: Punga al sawal vali. Saulola ye fain famastino.
0: Aya.
1: Ay kero. Aruka famastino le la.
0: Aruka famastino.
1: Gou lefein ngofoa.
0: Aruka swing le la yika wa.
1: Aruka ngofoa.
0: Ngofoa la.
1: Kako le la kako.
0: Okay. Se a vacuno ngofoa al sungal fafenang. Se kako. Ya, ele la ka kwa ngofo. Ah, le aida, sek.
1: Kula le. Kula le.
0: Ya.
1: Ya, vai mai. Ya vai e fa per. Ya. Ngofo e ke ai e ku lunga ngofo lalo.
0: Ai ya, manga ya.
1: Ya. Alu la ka ku ngofo ya, saungi ya.
0: Ya.
1: Ya. Alu. La paleng ilen ku ke poses, oi ngak sa fa in ngak ai ya, saungi.
0: Ya.
1: Luma. Kas. Lua,
0: ya, ya,
1: pa, lima, ongo, pink, balu,
0: ayah.

0: Ya
1: ua ayo tino ta to ma china. Awa.
0: Ya ua ba be wa ngayo tino.
1: Ya sau bai.
0: Ya.
1: Ha. Ali o ka fa sau luma kongi. Ah. Ready? Go. Gus.
0: Ya.
1: Lua.
0: Luma.
1: Kon
0: rafa. Sa pa ile no fo la lo ai.
1: Lima.
0: Fa ile pa mastino.
1: Ongo. Sik.
0: Ai ya.
1: Lali.
0: Apa pewayat
1: buat
0: lalu buat pewayat saya.
1: Sulu.
0: Saya ngalui ngalui mahaba.
1: Kes.
0: Saya ngalui ngalui mahaba.
1: Dua.
0: Yo.
1: Kon.
0: Ay.
1: Fa.
0: Oke. Ngau ngau kene. Ay.
1: Lima.
0: Dia kasalah boleh. Ay.
1: Sik.
0: Ia fia kene okor. Kalau kami malah kasalah ngalui. Ay.
1: Iba. Sulu. Ya. Wala.
0: Ayah. Mangaya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Mahaba kon. Mahaba fafo. Ulunga. Ubalalu. Kes. Ah.
0: Kumari lunga.
1: Dua.
0: Ya, kesele fa ya, ya lunga.
1: Polu.
0: Ya sa fa ilalu.
1: Fa.
0: Matu matu ya fa singese atu ya.
1: Ongo.
0: Lalu.
1: Fiku. Vale. Iba.
0: Lalu.
1: Fulu.
0: Lunga.
1: Kas. Lua.
0: Lalu.
1: Polu.
0: Lunga. Fa.
1: Lima.
0: Ilalu.
1: Ongo. Fiku.
0: Lunga.
1: Balu.
0: Lalu.
1: Iba.
0: Lunga.
1: Fulu. Ya ngopo lalu.
0: Lalu.
1: Iya. Iya.
0: Wala ya. Kau ini ya.
1: Ya. Ah, falou si press, show the press, ready, go, gas, lua, gol,
0: la,
1: lim, on,
0: fit,
1: run, iba, full, gas, lua, gol, la, lim, on,
0: fit,
1: run, iba, full,
0: ya,
1: ah, kamu, gasi, lalu, lalu baik, ah,
0: si normal baik, si normal baik,
1: normal baik,
0: boom,
1: ready,
0: full,
1: gas,
0: lua,
1: gol,
0: la,
1: lim. Ong,
0: tag,
1: tik, van,
0: vali,
1: iba, full,
0: tag,
1: kas, lua,
0: vali,
1: kol,
0: tag,
1: lim,
0: vali,
1: ong, tik,
0: tag,
1: van, iba,
0: vali,
1: full, kas, lua, kol,
0: vali,
1: pa, lim, ong,
0: vali,
1: van, iba, full,
0: iya,
1: walai, wah, ay, si, nungal vai man lima, ah, ready, umbalolea,
0: aga, sempa mastino,
1: ah, ready, go, kas,
0: lua,
1: kol,
0: ba,
1: lim, ong,
0: lo,
1: piku, balu, iba, full,
0: full,
1: iba, balu, ong, lima, fa, kol, lua, kas, awa, mawe kong, ah, ya, kulu le lu, kulunga,
0: ya,
1: kakola sila.
0: Luma.
1: Aku rasa aku pesi. Luma. Ready, go. Kas.
0: Sabari luma. Lah, ini mulai.
1: Kon. Pa. Lima.
0: Kon. Pa.
1: Piku. Balu. Iba. Sulu. Kas. Lua. Kon. Pa.
0: Lima. Lima. Lima. Lima.
1: Lima. Piku. Balu. Iba. Sulu.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Salur lah ya. Tahu ni malu.
0: Ya.
1: Alu gak kopesi, ah, wah, wah.

0: sele manga I orangi kai ao.
1: Okay.
0: So if we langon na la tour chino.
1: Foi.
0: Wa fa afu foi di king ola ko. Yo wa ka fu ya so fu ya.
1: Okay, so we ola so fu ni. Wa ka le so lu.
0: Wa ka fu ya so fu ya wa kang mai fu longo la so lu la tu.
1: Iyo.
0: Ba ir fa ya ya le.
1: Ya le.
0: Tei le tua. Mai fu ya le tua le. Ba ngai tau wona tatu chilo ya ya wa le tu sino se fu malo ruina pasta. Ah.
1: Fu o fa tu te tiel am tangai le fer sum.
0: Hm.
1: El wa men sa wa yesu.
0: Hm.
1: Alfa malolonga, mal upur talalle.
0: Ii.
1: I tu put nga talam yeto. Aye malolortin no tanga telo alfa malenga ole tu. Why? Only fa malolonga Yesu sa wele yalu ele ifelu Yesu wele ay rakula kolka le pide ayalu Yesu. Ei ifun nga benga Yesu fa ye. O fa ilal tawaso o tanga tama supa o tanga tama I. En nga benga fa ye.
0: Mm.
1: E voi la tanga tele ke ki kilo ko mena mier so son ni exercise. Ola ba lo si tinu a wa fa si la po.
0: Mm.
1: Yo la nga la nga po kala mele te ta lo ngolongo e mo wel mele. Ah.
0: Le si si va en asilon ta u ali fi fi a le lei lo ta ma fa u fa u a tu tu na ili lei e a le nga ta fo ilea o lo tino ma wel ma lo si o le tele fo ina mi fai ai o le ta u fo ina tono lo wa inga mo lo si so manga.
1: Yo.
0: A so fo ma

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oe. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tu atusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: O fia afistau tamai faa mo moli Samoa, ae omi tele lwa asami. O le AR Customs and Freight, o le au nangai lafoina faa mo moli lwa alele. Air Freight. Vili mai alvin ili AR Customs and Freight, ili o lua tasi, tasi valulua li matasi fituiva. O lua tasi, tasi valulua li matasi fituiva. Monizi fam talanga, ma ayainga.
2: Can I get that what? Do you want to talk about the table? The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes. The table is in 5 minutes.
3: Yo te tio yo ngal wenga ye so soni pe yo ngal wenga tau longo ah e pokalami ye wang na wef pe mai vo ilo sunga le pe pokalami e le ke ku wol pokalami ngala ya ngal na to ina mana to mama tu ala e tongo reso ah ya ngal wenga ya ngal so stangata wol tangata ye fi mul mul mai ala ye di so fu malo lo ne yo na au ye ka ku fa malo stin fatas ah ina ia mo wol so fu malo ringa pe ngo fe ke kia ele me fenga fe se me pe ma ke ke mai lo wo mai fo nga lo ha ke la kulol fo ol me ale le o ke ka ko e la kulol fo mai ka mai fo mai le mai mo mo wai sa u longo fo lo bole ya si fa mo mo
2: ya ya
3: o le ko sa ili fo a pe a fa pe o ba ke la po sa fo mai fo mai mo mo ko ko ma lunga o suka ha sa u lo le mo fo ko fa ngo ngo ba suka ele se fo suka
2: ya
3: sa ele fo
2: ele fo
3: ele fo m pa ko reverse le suka ba lusi lotino ma ko anga ai me ai paling ma ko anga au ko ing fung wing wing le lauti ki we ki kilo la ti hepoti me ma ka ko reverse ese lo le suka ko le le function o get ni a wa le asi sa ta to le mai pe o fa ko wa ko la fu mai ya or kala fu mai
2: kala na
3: or kala ngal fu mai o fa pe al ke mi o sala ko sul ko kilo ke ki a ti ti lo ya ka sa i momo or kala fu mai o kiri fa pelango ngu foi abwa o loinga o o ka fa loinga a fa fa me o o o mal mal o e fi olenga pa ya no winga wa warning a wele tu e tangu ka ngue ke fa le lo tino a wa ya ngal ngal wenga le tu mu ka pengi wele bango wa a pe anga fa pe o ke fa bai bai ngam fa me yel fu mai fa mal o mal o ma fu fa sui lo game plan ola sui lo game plan o ke le ko ai me o ke ai ya ai fu fu o kere ko ai le ulu sakale masenga o ye
2: ia ia
3: ulu ma moele masenga o ye ana ai fo fo we e o le falo lo o senga mal palang ai o ke ia ba venga lu o ele ko sia lo fanga ke minga le like
2: pale ye yo le famal a o le sitasio kali sida so na finu mata mata ya la sata mala
3: ia
2: o le winga lo tala fo ile o le famal sia o lo ma fo fa ai mana o a fe me lo ma fo fo tifia no fo tele lo tu tele lo tu
3: Yeah.
2: Ai mana o a fa malo ma fa ya o e tele fi sa un mele le kalisi e tele fi sa wa.
3: Yeah.
2: Ha. Our swing o lo ma fa fa. Ia positive. Ia e te lo ai lo lo winga o lo ma fa fa ti fa lo ngoi. Ha. Ai fa me ko o lo look o what. O fa ma si o avi mo tama.
3: Yeah.
2: Ha. Ai fa pe mai fo i. Oh. O e te tau ona what if ni mele. Ha. O le mana ia la le lucha. Tau mana suyo ta tau ma fa fa.
3: Yeah. Well, look, tala titi. Kile fa le nga yeng ngal wenga lim to bai fo mai lu tolu.
2: Iya, iya.
3: O kile fa le nga ngal wenga lim to bai fo mai nga o nga fo. O fa tai le tu a be po to mal to mai. Ai o ngal wenga yel fo mai ka mo ya o el melo ku ya o. Na sa lu le o. O el al tanga ta fa lo ina te no fo le la lu ba ka lu le tu. Pe le tu da ma. Ai fa ye fa o ka la leng fa le tu. Ai fa me fa mai o mal mal le fi le nga po ya o lo ti fa nga o lo ngal we. Kem ngau kiri kai kai ofai fiau kiki. Kem ngau lokia ongal pai pukala sa lau kapi. Bau sa ulo no fum lem fai tulak dala dia. Tetia ele ai se me feng tai le tua. Mai le lapo olo tino na ye. Lenga kiki nga. Yo o mai temi ngau fai mai fum mai olo umai. Kele umai ngalau mai kemu se. Or ko suka ko kuma ulunga ai kolesto me uma e olo ngungu. Kemi luaf sulima. Nga kaya luaf sulima o kiri kai mawai. Ina ua sui lo game plan sui lo mafufau e mal tanga tanga mata no alfo mai singa o inala na positive lo mafufau fa mel singa e kire yo kinga mia o fola aunga le lo mai mai o e keo ki ai a me ya la ka o ki ai ka le fa ka mo ye ingwe e ke malosi ye ti le no fa to inga tengo ko fa fo winga lo malosi le la te sa u al temine ki ko ya le vai se fo mai vo mai o fola le o mai temine ku ifulu e fiulu o lu fa me o ka le fa se ku ifulu fa ku le ai o lo so ifu le tua o so ifu le tua fa ya e ya baila au ke alfa ka umbali tincha mai le trumrek a mai le ya foi ki polo mai ku kama mai le salali mai le mea uma mai le a mea uma le apu moli mai vili fa kasi ai a pui pui mai mel fulu da fa pe e te musu e te le fisu tu titi a o le tau le a o lo soi fu malo lo ina linga yo au ye fa ta sielo mo lo le fa lo fa maloski
2: Awe te no fwai O fwai ni tau tau mia tatu tatu Langono tatu manatu Ale taua fai se swinga Fai se swinga Iwe awa ni ima fufu kalima fai ya se mea
3: Ole ma fufu
2: Ngai ke fakwa ehe ongo se furu Nga fakwa ehe lima balu Kwa ehe lima fiku Afa meloka kingo ewa kalima fai Ia awa inga fai ya Afa ya kwa wala apu Asa nga fafanga nga ya
3: Te tiere te tunuli se awa inga Mako lai makfanga ruenga Na mesul O fio tu sangali ibi pasto. O fat ole wong kot. Ate tali le tu pe mo se ngoli mai.
2: Ah, wala kala ka foida lingo ka kamba ku kwa.
3: Ah, ele.
2: Ta ka kala ki da la wori ole maluna.
3: Ini.
2: Yo papa ya, ke no papa pe foka au se foka.
3: Ela ke ya u melu.
2: O papa pe ko ani mai ba ya. Ya mai da le makuoru ma kuai papa.
3: Ni ai, ele aku se ni mai.
2: Oh. Yo sani yo kwako vai osan kedo ngasan pe simbole lima kasi pe ya
3: ali aku se lima fast food ba fast food
2: ya vaila ya ma yava a
3: ya kwa fast food
2: pa yava po simbole fa ongo va fast food lima food ya kako kilo kilo ye foring a wa ngai bapu wa maku kuo foi le le lua kausi fa le tino
3: ol tino ol mal mal
2: ya skamo le malusi osi
3: ya ya ko ke ke ya la
2: ya ya kamanga ya ngat pingsio ngai ngat ku ngamal
3: Eleo ga il pension ga yo ga ilalo.
2: Oka ka o fiinga le pension ga. O ka manga if if nga u e fiinga u ile fi. Pa to pa mangeli.
3: Mangeli.
2: Ile pa pa to.
3: O le vanga u mo su elme.
2: Ya, swinga tawo na ye jajau. Fa si swinga. Fa ile leia se va malestino le wa matan tawo fa fa na mari tawo.
3: Ma kan ko ma fa nga mari kau. What go for?
2: Yeah,
3: we give me where I am. Yeah, see,
2: before I can go back with Kami, Ia Politina, Ika Kurkama, Kakurifa Kukunaka, or Tato, Lefishing at Wing and Menga, Oki Lumaku, eh? Imeka Fayakui, I work if I ma, yeah, Yofila Litina, ah, Afakukunaka, Tina, Farum Fu, Oki Kama, Menga Faku, Fama Alfred Savari, young, if I may, I'll fast poir, I'll poir, I'll fast po the Lolo
3: Walla,
2: yeah, I'll pass our Fama. Fakwa alunga mo.
3: Kau kumai alunga pakwa.
2: Yang ala iya. Paham aku mai alunga fakfaku alunga mo. Ya ila iya. Iya bala. Fakwa lele ilu akau si lele. Ya.
3: Titi ya. Ele ase sengal mele ulfa malusti. Numal mele ule alu leaunga. Eli to ina. Eli kama tamba matua. Na fau ulanga loo iya. Langa petela ole loo iya. Fitus fulon tau sangka. Or tangata enufu ina ipakuranga. Tama dia oleh aingo kusa oleh angko oleh matu aingo. Orto ina sa fengar-fengar samo time si aso ai te loa runa sali fi sa pai laki. Ete le tanga tala tu te loa. Ese le mawa efo ile tala to ina len fai. Never too late, never too old. E never too late, never too old. Ke le fa mwe mwe se e tuai. Ete le fa mwe mwe fa mwe fo ete matua. E ke mafaya mea umo oyo tangat. Tango tu oile Yosua we su marfa it gala ka le polen fa ye Yosua wa valu ni mo to sanga amai at ya ul fa nuanga o ke le fa mo wa u le fa nu wa uman fa me ile tu o lo malosi e pe ya lo malosi fa li malenka o ile ha ya et tu la ye o ina ile fa punga nga ka le pole Yosua su marfa pe fa pe ta no feita o ka le feita le mo tu ye o ina pe fa pe nga ke mai Yon e tu lole ilunga. La alo, in fatu tu.
2: La ya, ole, ta uwa yon e iwa famalisa, au mo chantu, avatu li jayao, susani fo mo chantu, ili haso, mali haso, awo li fatu tunga, chan chan chan.
3: Awo li fatu tunga.
2: Ya, e tāua i o tātou ngā lui tono tātou a inga, o tono ngā lui ngā lea tua, o le ala wala aua, o le wala aua saua mō tātou, o le wala aua le li i tono tātou, ti utama tātou whaivai nunga ni whungai lele, o le mea tāua i a tausi leilu sui fō malo
3: rui. Ia mō malosi.
2: Mawai ori fifia, tu ura i mara fifia, male aka.
3: Oi, sorry.
2: Mō maupu.
3: Kia mula ala lo wale kolengi. Mula ala kinga e kia le kolengi, ma kinga inga kia le whaia wha marosino, ma e alu e ke ai haofi. Ai ale ise fia fia lo lo.
2: Ia.
3: E o ki a kol.
2: Sa, sa. Ava pe ale te fia lo te kolengi o lo fia rusi.
3: Fia rusi.
2: Ala ili mele ma mafalo babu fau. Usa la ke pae. E ke pae fui lea.
3: Pae mai.
2: Pae mai. Mafo ngai aku lo loko.
3: E ili mea e leang sala ngai ngai kinga.
2: Ke fa longo kwa api o mo mai nunga me o mangi fingifi.
3: Ke leo fai meri.
2: Fa sol sol fa pia.
3: Ke leo fai meri tina. Fai meri tina. Soli. O ke wai akua ieli me ngai ke a. Ngai ke ngai ya. O ke alo mo ori kunga maku. Alo fai meri. Le ai. Ai ngai le mai ya. Ele ka uol tina.
2: Ia.
3: Ia. Ela pa e mai.
2: Kusala ngai ngai ngai mori ka maa. Me yo sisi umaka.
3: Ia.
2: Me yo sisi umaka. Kusala wai akua kinga. Wa maka ngapi e. Kos koruva ka mang mingu
3: mang mingu
2: ef sidia kolom kwa la mo vaveng mang mingu mi au ka fa o se suma
3: ai kwa fast food
2: ali va kwa fast food li mas ala fa mai pa wa au ya la ngai mang mingu bi o ke so or ma kwa ngai mang
3: ori fi fi ori ata
2: ya la va
3: mai ni ai so tu pe la so fu aka
2: a aka nga e va vevinga pai ekipai ekipai audile
3: pai audile
2: aya
3: ai oke ong
2: ekipai audile al mianga lu pai ong a wean mianga ke va ke va ai ese kaimi ali va venga nga kulolo udwe va venga nga nga pe mangu ngi mi yo sisu maka
3: sisu maka
2: ha sisu maka nga mi mo mo va ai
3: va le wo ka va ngi a ka mangu mi sisu maka me tina a wo fai le mele vali
2: ia Wai wai
3: kau koso wai le fa fa ma fa
2: man ko yere me fa pepe se pulu mo wai le acting ai
3: pe olvali golfo
2: e wa fa pe ya kos kos va pe o so inga o sai kafi kafi se ai me avenga mama fa o so avenga Kuza, e alo alar sino boku, fale malang kamai puru mo vapea. E kango e kafi kafi vapea, ia mo mo meio, ya kikir fa perfa aka ika mo sal
3: ya la mo fa yesu o to u metinga inga mafti e venga o tu o ye malolo ga ulang o ye yesu
2: ya la fa markinga ya la averu nga o le e kuala kinga fa ka fa fa pia ya man kama puru muri ka kaf kaf ye la la fa mai ya la fa la nga avi ya yesu fa mai ya la avi ya yesu o le ma fa venga le ri
3: a sa vaya maraling sa ule lenta tu
2: se kiama ya wa fi fi ya se fo war ma
3: ya ya o galo va vali ba ka se fo ke
2: mai se fo war la va fi o ingo ingo
3: ya la la kaf kaf ba ka se fo ba ka ka
2: ya e la fa boy Ya ya un la la va ta la va tu sunga le faton faton o le autor bomba que viso
3: ¿eh?
2: Oye le ma faton mari sunga ya peniamina
3: peniamina
2: ya le sunga le faton o le autor bomba que viso mal po cala melo ma faton mai samoa yo malo si fu manuia
3: soy fu manuia malo fue final malo fue le un tsai nga le nga le tu lo sunga le faton
2: ba le mai le si fa mai ma ya vange le mapo mapo
3: ya ya
2: ya ya pe ma ya fo ya
3: yo le ka sulu la e mo
2: ya nga a do ka sulu le nga le map Or come on, I'll ever vacuum. Sorry. If I call my yeah, oh, if I can see my mara, Marosi for Manuia, Marosi for Manuia,
3: like what I'm pungi.
2: Yeah, if I made a one, I will put Polonga Maca. We call for Yamar. Yeah, quite a vacuum. We have a second one, find my via. Oi mo fa mai sefo. A fa le kong a por por ma kawai foi.
3: E ke
2: o mara. A vanga ske ke lu
3: ye. Ke lu fa le.
2: Mai ke mai ya ya foi. A kang o foi ya ka ke lu i la ko fa ring wa ngau se por por. E a ta we fa mal stino mo tato. Ye mo le a ta mar fi fi am tanga ba yaso.
3: O le fi fi. E le ai se me si li lo fi fi. A mata lo ba yaso fi fi. Fai ulu waya selfifi
2: ah
3: ulu fale lol man malu lesa
2: oka
3: ka e falo ngina le fa unga mal malu mele tu ah ya fainga e fa u mele so fu ka ules fale ile las konga ya la kulasa e kangio ya wo fale ko ngulbe
2: pe o so mari ko inga fe melu makua ko fi ska se le ngoko e ah la fe melu makua le se me nga bi uma nga fe fe ka ulang ade kalisia
3: o i
2: la fe me mar kala ko inga o la sanga bi uma mar kala lu makua o i e a fe ke mang uya mai ya pe o inga ko ka ka i la le kor ko inga
3: ah ya wai wai wo o lo tala le te ti ai le bele o lo tala mo fe sia uri il matu
2: pi
3: o ke va ai lo fo ai a vai lo fo ai a te le lo fo ai e a avai le po feme ta feme manguia ngala ah we kikilo ke lo fo ile ave ngal wen ngale tu a kikilo ke lo famongia ngale tu le temo ah awa ska mai me ali ka ke ave ngal super senge la pe fai o fai me sau ko lang awa le ska ka ave ngal super senge mak makale langi ai le sik ai le ko ah wa fo ngal ele feme ol taifing mal ta lang ah
2: asau no lo sung al fa feme ah e ile mena tupu la yele ungali o le last fulu wae wa umba na tango fie
3: ya bese
2: aite wa watu le sa ili nga tupe lesi ungali ona o le mafu anga tatau ele mafu anga le mafu wae ona ai wa fale tonu le taava le se ungali ile ai o le meala wa tupu o le ele se la tupe ele ile wafu nita unu umesi ainga ai lana mana umiela se soswan alu lola yelo sa ninga tu pesi ngari ya mosina se ele ni fa kri la tava ya man tu la tatu e umma umma ling pa ke kirka ko kupe ha ul vayaso ha fa ngol vayaso ya opili ya nela e ta unu antu le ngari ya ile isi ngari ya ola yele tupe ai le lava male la tau langa ha i o ele alto ina ai pi fa la tutu lu lu mutua Na yoi le to ina e ave le la taulanga e ave soswan. Ona o le mana mi sef soswan. E feo a inga.
3: Si a inga
2: le mana mi a sef soswan. Ya wale alta ava le tatu. E le mfaifeo. Ole me lan tupu. Ele i se laupa sene le loto le lo matua na ave hai. A ole to ina se laupa sene. Ole talala na famatala le to ina. Ele i yo ole taimi fo ile... E claim le tax for le tatou.
3: Yeah.
2: The massing.
3: Massing.
2: Awa ke ide ko inga kango koko ngola olanga account. Wa fiki. Ola se kupela yei. Ai kuso olonga mafau faude ape lila me kuso ori kelo kausanga. Mou akule kupela le tax ya kako. Se mo yu lai fa ingo yu. Ai fai me e kango kona account. Wa yere kupe. Iko kongo. Ile ama kango yungi.
3: Ole.
2: Ama kango yungi.
3: Ole.
2: Le winga la le tala fo ilia. Kusa... Ole kupele wa sauko kong, ili fa kuwa kuwa ko ingore, ha avi. Ola nga taulanga las fulua inka hapenga. Ae nga avi, ole alofa. Ae kusanga kiri ima fau fau, ngai vawe momo se kupi.
3: Yeah.
2: Iwe, ae ta hapena yele atuwa le se ile ingi avi marfu suangi mori atangata.
3: Iwe.
2: Ola ofi sirifo ila le kau fapea. Afa pea maingila, ole uka hapenga laka kaulanga laka sfulua I. E avi mbole mre kalesi, ae oku se kangaka aisi aku suangi. O fela e vila ka fa mua. E avila ka sfuru ai loku. Pe avil tanga tele wor wat fi mo so so.
3: Ole ta ulanga ia fa pe ole ta ulanga ia be le tua. O umana e dwe. Ale i tala tu spoi fa mai kala tu spoi. E u fiu fi me umme le lofa. A ia lo fa lo tua o pe o ela ve ia tue. La la nga sa tanga ta sa nga ke ki o fa me le se me ala ye le me. O fea lau meanga e ke alofa ili atua ele kele ova ai iai. Ma le tangata lae bo motua tespeda e fia mawale sa soani ona mafatio le ainga ili mea lai mana oi. A lai ele fa mwe mwe e toi tutongi mai se taimi o lumo mai. Ye, fa mele le tala tuspa ia e fa ngalulu ele atua mea uma mwe alofa ili atia. Nga vwe tisilfia te tia. A waula. Ila wa choice o ti alofa tanga tele usa wa mna mir so soni sa oa ma pela sa kan ka ma kwa ole be ai ka miki wale la wat fa so e wiang o lo be se sel fa nga ngol tupe el tina por ta mala ai nga ai o ti alofa no ta miki a avele ye tupe me a avele tupe fa ya fa ye tom ya ola ka ulanga lia ole a bat pe fa wa oto onna ngai to te mena mi stupid wa ve te min nek ya e pulo ver te mi tongi mai ai pe tongi pe e pulo ai ne na lu lai mo tu la o umona e faile tu ba e taulo e faile tu la taulanga le wa me masi ai ngale
2: so so ani
3: ha wa le ai sa taulanga wa sil fi le lo lo tu ha bol men ma fuai ale wa ave wa fa me tala al pesway pe te tau tala ingang na angelu a to matanga ai ale ai sia lofa ele ya ngale o ka ua la so meu pa o kan kangi kambela e fai numole ku
2: peor ka wa le fa la pe la wa la wole
3: se pensi
2: wa ha ku o
3: ele ai sia nga o ke alo ya ave la tau la ngai le tu ale na lo pose angelu len sa we testa
2: ia
3: ha le pose angelu len ku li me tama sa we le test le fa ku ku le un pe ya pe lo fort kan ka le fi ai pe lo ka le nga ka le fi pe lo fo me ya ke wa le wa me ya ke
2: mana ya ia alfa so mana ia na mo cha cho cho ngol cha tu pokal me licha ya la ngai te mi le wa ngofu fa nga nga se me abe se me cha uwa a o se me pele ya cho en pe na ame se me ngol kupi
3: ame ko vo o te ti ale lu tu pu le mota po f tu a le tala vo le le e le ongi a le ongi na ongi ia samaria a te wo fa nga ai ka ka vale vale vo ye mo me le pela a le pela no mai mal fe au ka ka le pela ele ya mana ia asa uskan ke fe me sele pela ya ofe me se kala ola le bo wa fu wa ma wa su suria ele ka ke ke kon ye ese a wala fa nga ile tu a wala mai fa mon yanga ya se ta fa sona ai fa so mo se tem ni fa o ma tu la yol tala na te mal la mai
2: io ta wa yo le au na mal tu mo cha cho le nga te mo se fa mal se au fa le tino mo se fa mal se au fa le nganga ia fa so fo mo cha cho wa tu le yaso awo le galo tatu supo le fale fiena ne
3: ngage ai te lo sauna ne saufifia
2: saufifia
3: o le aso atol ne alu mal fifia payaso un mal payaso e fifia e alu le salo
2: fifia
3: fifia ke kango ko a ver se la kala mal fifia like fifia
2: yo ah ye foi te mi fami se misa
3: yo
2: ke do ngo fela fa malo si la tonu ali pasta bien yo la ngai ku poi ai el kai me misar ko inga mar ka malo mar ka mar fi
3: ko el melo lo ki bole
2: ah le iyo ko inga menga ah e ila kai me alo ko el melo ki penga sauno ah o me wali ba ai ko baba ni me ko ko el el melo le la ngofa ko la ko aru misa malo ko lo ah akekele akur ko inga vagre ka malo ya ultina vu ni le wa lu bibesi bibesi ya ngai fai roi lu ko lo ah ai e wa awangi ka ngofa ka ongi bibesi fu le
3: fa ko el wo yo
2: ni ava pe la wa fa mi o boy ka marka malo al fa e au le lei ah yo fa ye
3: fa ye au le lei
2: yo
3: tau ka ngus ka ki o le McDonald
2: ma pe fa ka inga ava pe o lo le ka malo ha lai o ke alo le ah alu ngi yo mai o ya nga ang le ya u ke le ya ke le ngi shi da yo u pu ala ki nga le lo ka pa me ka la fi mai lo le au le lei oi nga o ya nga nga la ku malu se la ka la fa pe le lo ka mama
3: eu bagu pua ba ba lu ka ba lu ki ngaya wa ka wa
2: nga we nga ka ngo fa le ku lo lu nga wa ku la malu
3: ale ale
2: sui sui nga ngan
3: ke lo la tele fa i si tanga tele ba ma kal ma tol vai alu misa misa me fo
2: e
3: ha misa me fo
2: misa sui sui nga ngan
3: misa me fo we ke lu le ke lu kan ngo me mer ka usang ngi ma masing ngi ma ba sor hau ke lu ko e eli mai le o ki bole
2: mo
3: ko eli eli mai o ki nga ka kangu bole mo fa nga me fo we bisa
2: ha ha fa sa o ye nga nga o nga ka ke au le yu
3: fa ye e nga e matua a pe fa pe makua ye ka balo ha fa ye fa yo ye e nga e makua ya au ke lu fa ya oi
2: Swing,
3: Fia fia, mesi tu peke makua, o kelo faya, oi, tausi oi mafa.
2: Oi.
3: Ma, ulo rima, fia vea, oi.
2: Ma, oi, angai kela, kiki alo, oi, kene.
3: Ya, fai, oi, oi, tama. Ya, benga, o kei kaya, oi, olo, e kela, kiki, e kela. Langa leo le tua pe ta ta ye tuelo to soy fu le asfalile o tentonua la bola no le asfalile te tia uno pisi foi tu tu ngi fa nga luenga ya a leo na ta tu le mafuta le asfalile al tentonu la fa no mete mi le asfalile e fa o vuelta si bon fole te tia
2: mana ya ya lo fa mai ya mara
3: ya lo fa tu foi e di tu fine ya mara ya australia ya mes foi sungal fa fenga nga ya kelani ya malfatua mes foi le uso fa fenga inga inga mal ponne le fa casa umai ya shu mal to male male faltua ya mes foi da uso ina la kerciano e mal ponne ya lo fa foi tuptala via ne tuptala i na ya lesa ya fa tai wo ai mal manuel fa moi moi na lo to ai li to fanga le fenga ya fi ai ya vi ya le li wo i mal manuel foi fu fanga fa tonga la inga ya foi vi inga le tua ta to feloi te tie le so valele
2: check
3: Ya, te pulo le lofo mlanga le yo le tu so fu mai menuya.
2: Sai.

Taimele wa jeleo tewa sifuru male lua minu tana jaleo leitu lai sifuru male lua Tatu faa fie fianga si fie filo ili nefo itaimu le jaya Ole mafutopo ili tatu wa tunu Umai atu nisi no tatu pukala mifanga solo pere faa funga ma yei Tatu faa malestino le mtanga le mayaso Ali leia na amanta la songafua Solo nga leifu na faa wawa unga lua nga lea solua Saulo nga tono le mayaso la solulu sekseki Onamea uma ole ofia fia Ole alu le lava po le alu tinga ina po le alu telo me fai a maua e ole fia fia. Ole vai la au sili nao na tāua mo oe malu a inga. Ole alu me lalu inga le tala, maua e ole fia fia. Ole vai la au kāu ale ngā. O a me tutupu a ia tinga ina inga alue ngā mamea e vivesi mai ai. Ai a toa le leilo ma faufau ma maseki seki le lei tātou. Heisi me la tātou popolei fua. I am more tattoo if you feel. No longer say fungal knee. Oh, Caucasi, kill on him, mea. Say, hang him, Malmatangi, this pito, hang him, Malmatangi, this pico, son Makangi, do my son Makangi, too. O Makangi, if Tawi Macaco, and Inca Makangi, Laluing Oritala, Oritello, Fafi Tauli, my mate, too. I am top all the time. My Baba, I polarito in a malus in Matangi, sir. My Baba, I foi polarco in a sawis, I would Makangi pick up with Vili. Be sao sao. E ala no forola I ele mafu ali le. Awala te va vitani. E no for le o mafu fauma. Mai tino tino. Ia mai baba I le li. So shani mai lo mafu fau. Ali me sili ala tau. Ali fia fia. Umala la songa fua I fia fia. Wa umala vayaso. Tebele wate leo teo sifuru minuta. Talo jula suma lua. Tale tu la sifun male lua toi fa sala wino lo tatu tala mi sa mo pe na yai ya ile nde ya song fo lem tangal te chu am ranga ale fio nga yang alman man na tp out tanga ba ya au ku sole ni sitem sole bo tu la ta fo ya ni le palo tani sila wa ku la kala ka mai le palo ka ka ko ni sila a mo tato paule tu ala lo fo ile mo malo tatu wa tu fa lo palo ta Wa tatu wa ba'i ma tatu tino tino le taunga taro soifu wanga ma le mele wa I tatu ine ingusila. Wa kako wa ba'i ya ngusila. Wa maku wa iyo ya tangata. Yoi, wa tatu wa ba'i ya iwa tele tatu wa leo mautonu. Ya, eti ilu alai oe fua. Fua iyai. Ayo le tau wa le tu ala lupa kalami. Failau palota. Alwe failau palota. Wa ile tu malo malpitonu unete no fuai. Wa wa ile le sui tau wana o mai ia na fua li ilo palo ai ta tau na fai lo palo a wan ni MC a da ngol tau o lo leo o le tau o lo tik fo ile avu tonu le o le pusa o ina tu a to ile lo lango lango ile ile pati ma le tanga tale na wa e palo ta ia ba ba ai le tai mili ni wa tau ngata so I fuanga ka ngaka Yo, afa penila atatu tu palo teri si tolu tau sanga dela nga ia tu atatu nei ia la ka koko e fusu ko fo ia lu nga ta la fo ile fa lo etis fa lo la tik e la fa mai jo le kis ia ko pu sanga ki ka ma tik ska ma kong yu fo ile ki ka ngai ku ko kong ka ngola fa ile le lo palota e ta u ala palota ta u o yo tanga ta no fo mau tanga ta si seni ni sila e ma fai ona fa lo palota Ia olo sao fo ina fai ngafi filingal ni atu nulo tatu yai Ia ae, tilu tilu a apo lale mele tupu nivo I temi Yoi